0: bimu ñëwé ba essé fi ñi nga xamné ño taxaw ci bundu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañ fa té fofu duñ téy kenn waye kenn jëfalé jall néna bimu ñëwé nak tawaytu tari xal xawmi waxtam ci daahi gogu mo wax taxna alerte bimu leen rot di dole néna am ñu téy ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du not néna fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan len ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy nangam moy nangam moy nangam moy khadim rasul neena bi mu ñewé ba STK bi duggu ba ci biir lum yëkëti rek ci magasin bagage yi ne ci biir magasin lum yëkëti limi kalañ malaka mi ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mas na la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxaj guddi malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni ñi ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF ba nopi nara demaat ni ak loxay neena mu ne ko waaw dañ ndax dañ ne fi kenn du fi delop laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi ciabi mu ne ko ah lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewul mako ciabi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam malaka ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibam bi muy rom suñu borom ne ko ñoo ñu nak ñoo ñu taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw jox na la ciabi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngi ak man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom ne ko jox li ma mu wara hasri ladallahi fi yadi wa ma runtuhu min malikin qadim al-an ci bir bu dewe ba ci bir mi ngi nan siwa musawil islam nak fiha fa
1: sam señ touba rek
2: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek desna war na fa romb waaye itam war a bàyyi da cee bari yoo xam ne dama gis ne dañ ko war di jàng ci sëñ Touba loolu da cee himma ju kawe maanaam li ñuy wax réy bët bañ a xool lu suufe ndax sëñ Touba loo jooju nit mën a laaj mës a laaj yëpp daanaka buñ ko bu ko laajee da ko fay teg ba laaj loo xam ne kenn mës koo laaj himma googu moo ko yóbboon ci li nga wax léegi bala muy dem ci géej gi imaanam islam ihsan lépp mat na sëkk waaye xool fu sori loolu yaakaar naa luñ war a royee ci sëñ Touba
0: te loolu ku ko matle ci réew mi ñu jiñ la loo doon waaw mara nag jiñ googu ñu lay jiñ loo doon nag bu dee ku yàlla noota dimbali
2: da ngay daal jàpp rek doy looloolu
0: nga ko
2: mu ngi noonu kon yaakaar naa xool fu sori ak yooyu yëpp war nañ ko royee ci sëñ
0: bi lu ñu war a roy ci sëñ bi ndax sëñ Touba waxe seytaani la yàqub seytaani la
2: biñ ko mënoon nañ fiy wut si wala lim dong nga ko man
0: loolu seytaani la dañuy wax naa ne su ma wootee ba xool li nar a jëm ci ndigal yi dëddu tere yi seytaani ju def ci xele nit ñi daan ne li sëñ bi li muy wax mom dong nga ko man ndax duñ ko mën a nu ji ak duñu dugg ci suñu sixaat bi yenn suñu quoi daa ne loolu sax kenn ku ne xam ne ak ndof la waaye ndax dugg nga saxaat ndax yow taxaw naan li suñ bay jaxate wax naan murid dëgg moom yombul murid dëgg yombul la yombay nga wax ne man am murid laa te doo am murid day dee te deewul asal li dee metti amaana nga gis waaju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal doon amul gisal waaya ngi nag di daw ci murit ba dundam nga farjee mu réer ak murit gisal kii itam nag di daw ci murit ba am aykat te doonul murit dem ba am ay talibe ñëpp di roo su ko te fekk doona koo murit te sax kuy murit ak ku doonul murit fa bis penc lay feeñe yowul murit bu dee fii la yow koy fexee jug di aw siraatin nga xam yow ku doonul murit bàyyil dox di yab nit di xëy bi mbiram yab ko matoo ko mbërit
2: te loolu sëñ bi ñun teel na ci ubbi suñu bët
0: bu baax
2: ci boo xoolee ba ci masaalib yooyu muy wax nga xam ne lépp ay jàngale la
0: man tey si yu jubb sawaatul gis dama fan yi dama toog di man dal na tardé dina gisuma ko te xool sëñ Touba fi ne bi muy am fukki at ak ñaar gone ngu am fukki at ak ñaar fii ci ñi ñuy tudd di ko tudd ak keneen ku mu man di doon fii ko malaatu ko jàng ko dong sax bu góorgóorloo ba mën koo def fa la yem wala mën a xam li muy wax xoolu ko léppam ni mu teel a sotti noppi bi muy sañ ci yoonu murit fanweeri atam lay dog ak responsabilité bu rëy boobu ku mel ni maam Thierno Ibou Fatty bi ñu koy jox yoonu murit di ko dénk ba tey gis nga li mu am nga xam ne ñoom comme li ñu daa teel a seen yitte day duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xamne sa sunu tek suñu borom dañ ko xol tak ndax loolu feñ ne bis ñi jëm ci ak magal ñi siyar wa karam ne bi mi dal ya da wo suñu bakki bu suñu mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dal ko bëna pina ko nga jangalal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wu ma koy dund nak ndax koy dund ku ne mako ne ci bëgg ci beccu yar ko rayam li fek dog jottu rek da ne ko na set ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ ñu kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daas loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hoor nit ñi lay lay jattu nga dé ko ko yor ko dul yalla ta fa mo wara ñew li o ma kana li nafsin an bi ismillah ku xass xam lool lo bëgg ci dox bëgg ci wéy tam woné li neex señ tuba la bu nit ñi né woorut dañ la fi jattu nga dé nga ba té señ tuba da na wax naan bu len ragal dal len la len dé di fekk lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggéey gëm lool né dañ lay liggéey wala dañ lay jattu nga dé wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon señ tuba baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar señ abdallah bi mi sañ ci daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéey señ tuba bop
2: non loolu
0: luñu wara roy la
2: maam dañuy yob ci loolu rek ne ne dañ leena wara roy ndax
0: roy ñak roy gi mom
2: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet goko set digënte jom ngor fula fayna
0: te xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy set mbir bam woor leen leelu bax la nga sax ci te kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu na fi kenn mën la jajalé waye li nga set bam wër ni deug la bu adina bepp taxawon nan la du deug ak da ngay dé ak da ngay li del ndax amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu suñu
2: te boy xol lolu fecc bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwa
0: japp nañu gis mi mel yone seigne sambe di faral di leer nan bu ni nga xamé ne fukka gëna bari ñatt ana xam nga ko ba mu wër la bu adina bepp taxaw nan la wajile da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fuk du tax nga nang ko moy lool
2: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yakam yu jara bay xel
0: wax yeta yu mel non da na wax na warna kep kuy sobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defeko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sama
2: ci lu wer kon ci fatel yi ñi yene nga ak seen emission gis gis li jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassaid di tane magal gi nga xamne ñi ngi ko deugmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ñi ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wër wu tedd la te yaakaarna señ bi nim koy waxe rek shuhuri wa aawami lepp bis yi ak wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamne ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna wacc way
0: jëmmi safar mom fa melni da ka jek dafa yag doon wëru señ tuba ndax bo xolé ci min xassaidam yu bari ci safar amna fu waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khaidan li doona kasbin wa safar muhdal ya man amani han muadin wa safar bari na fum ko wax bari na fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer soxar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolou nga xamne sa sunne ci bir ki lele damay taba safarul kharaj safar mahia safar mad sayyidina muhammad lu ne dal tanke nako xasse te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wer yi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tudd gam sa nga wor da wax na wër yi wër teranga la yoy yi ñi tudd gam xam nga safar ci la dig gam
2: dig
0: gam rak gam rakati gam yoy daw nangu sax ko wor yoy mom dafa bok ci ndax ta xam nga safara ko ubbi lool li tax mu gënon ko fank ana fu masana ñew dañuy tambali di wajja xassid yi mi def yépp da koy jëme ci tag yonent bi mo tax na safaru mad sayidina ak yi demel lim ci wax dal bari na lool man na xamna ne neewon na dana la ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ne dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen baye man dama xamul lu may wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yekati xassid seigne touba yalla sakku wa
2: xassid day mo xamna ne dinañ ci bal niñ ko defé won rek buñ dañe bala jotey bi ki waye tam li ko gennul serigne
0: bi sa fani dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool
2: amin
0: mu soñ ñu lool nax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ek fini ak yene biñ noppé ñu aan mu wax ma mbek mu mbettili ndax dañe xassida seigne touba amul lu ko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéeyal yalla moy karam te gënaaw neena karamati khattu yadi kon xamnañ ne xassida dara upp ko dañi nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bi mu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokk ci seigne touba taxene yalla ma xam lo ci meuna galankor def gi ma koy def tol ñaanal ma ci lool lu ne bari yu ne mu wax ma ba mu jine ma sax yow weyel rek yow dal lool rek la lay wax weyel ci lool moy lool day ay soñ yo xamne faaw ñu bëgg ko sante ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mohammed fadl ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne leleg nit ñew ci man de dama sa dom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma ba tay ne ma xëssidi yi ngay jàng de nang ko fanku baax ndax suma ko mafal sama ko lool li soñe yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
2: te sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw serigne touba cheikh ahmadou khadim dan nako deful bopam kon yaakaarna ni lolu rek tay ba ci ku melni serigne abdallah mom yaakaarna nit ñi min nañ
0: baax baax
2: mi ngi non
0: baax nañ ni amna benn bis serigne abdallah dafa taw ni am ko way jang am kilifa go tok ci wër bi ñu a seen bi ki doom da ba bari yak lol ñoko waron def te defu ñuko kon nak luñ ci am nañ jël
2: ci certain la kon yoy yep ya xana ni ay soñna la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam nerwo wala di wéru safar né lol lu ko señ bi tuddu tek ci lenen sa lolou bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi way li nga wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole weram sax ni mu seselo ak weru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lolou yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
0: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit dana la ko jox tok
2: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamni touba cheikh ahmadou khadim mom mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxone yantou sallallahu alayhi wasallam da cey feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ lu na ci kon ñu tewlu tuti xasaay te ñu wat

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk ñi déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxeel ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàngit bari na, waaye sëñ bi loolu moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di laa yu wajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon na jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Serigne Salihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bisimilah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant suñu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi nga ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njëriñul àddina ak alaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay bànd ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax la. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj noonu wax ne doon nu yónnee bi
0: basirun
1: nasir bin nafxi
0: waddur
1: bi basirun bin nafxi
0: nadirun biddurri.
1: Sëñ Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ko ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Sëñ Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyéene liggéey Sëñ Touba. Fi ñu koy jiital mooy Sëñ Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am murit nee na yii la gaaw bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam jortu banaq. Ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa saarixuuna fi lxayraati wa hum laha saabixuuna, tegaat ci ne saarixuu ilaa maxfiratin min rabbikum. Sëriñ Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli maa yahjahuun. Sëriñ Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de, mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Sëriñ Touba ñëw duñ ne déedéet duñ ne wax lenn loo xam ne, ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xanaa ko rawatina ku mel ne sëñ bi, ndax lu ne dama koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liman mooy lépp loo am loo am, maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsan mooy lépp lum dogal mu fa la tënk bu gàtt boobu. Sëriñ Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko lim bëgg ci àddina ak alaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene, ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene, ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal, dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Sëñ Touba yu am njëriñoo yi. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal, wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee bu ci tankam namam wuti taxaway ba non lepp sa nga xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ñu lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam bu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nangu loolu digal la sey ba ci jangale mi sellu masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yon wi ngeen may jamm dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonent bi jotali ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yonu aljana yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yonu aljana del wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xame ne la amna katan bi digal la digla tere la te kum woor la ne man na lepp def ay ndigalam di bayyi ay terem bo xame yitam ne lu ko neex mu am do jema wote ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xaya xaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp ta mi ngi and ak ñepp ta mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñi dundu ak bu ñepp faato day dundu ta du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamati inna allaha bikulli shay'in 'alim bokuna ci sonnem ñu am ñar ñoon mune mbollem li ngeen di bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeen di ragal na ngeen koy fégé ci ba yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom li mu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak li mu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi seigne touba yo mune bo de gis yalla mu de la may aw mune mbir mune bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may aw yi mom ci mbir mune di la fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulay agale ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wal hayazu billah serigne bi neena muccu ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takko ko on la tank ci bey wi bey di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serigne bi neena ku daw jëm ci aw yiw wepp yiw daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yiw jëpp lor daw jëm ci mom kon fa firru ila llahi jami'an serigne bi neena yalla sunu borom da digle digge tere tekko bok na ci rafen jot di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la tere te yaakar mu ci ci safan bok na ci top njort nak bayyi top digal di jef ay tere andak di yakar ak wala seen bay jahat di dun nan aljana ak top ci dem sawara ak moye ci dem yar yari barab yi bo ci dem dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lo
1: ngir sak nab dekk fune wutul ko am ngir mu ci
0: ay layla
1: waaw serigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lolou ci tangoru metti la ko wax taw ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay téem dañ beut djublu amna bisit mu wax né na ngeen di la leen di gungé ci seen bammel di leen fa wétali ba ngeen ci adam té moy jëf ju yow dañ ana lan mo leen ni wétali ci seen bammel ak di leen gungé moy al iman al islam al ist ñoo leen di gungé ane iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yett ak ñak ci wé bokko na ci jangale mu sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi innama yakhsallaha min ibadillah
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkané la yox niñ ko doon di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna ne ñi nga xamne xeyna lenu degg yegul ci jëriñu ca jang lo xamne dana len may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxe ak famuy waxe xeyna du ñepp waye mu tibé fa tibine wo xamne dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alquran rek
0: mi ngi na
1: mooy wax joju muy wax naan ene amna ko masalaaj ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé mu ne ko ah ñi ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ne ko ah dañ ko taxal ma firil lako innal muluka naka jikko yu ñaaw yi isa dakhalu yatan ci ab xol afsaduha ñu yaq digg alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu daal amna batay ci hadith amna kum masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mune ko yene ati mo gëna jot jafa mune ko desna da ngay wax ne yene ku munte jëf mo gëna far jëfi ku yene wul da ne ko ay bo yeme ci lol day gatt ba
0: kon lol yëpp da fay delu ci dégg gi
1: bokku na ci waxtaanam yu sel yoyu masna wax ne talibé yi dé dañ ma bét ma bétat len ñu delu ma bét ma delu len bétati waye dootu ma bét ba mu ko dañe fi ma ñëk bété moy bima juggé jëm ci sama borom te yaakaru mo picc top ma ma gëssu gis mbolom ma fawul fofu bét nañ ma dañe way fiñ ma bétati moy ñom biñ may top dañu japp ni ëllu ci adina ci xewuluñu fogutum fiñ ma bétati ñom moy bima len koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fima leni bétati nak moy dootuma séxal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba
0: kan yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari ndariñ la te boko xolé itam lolu rek ab juñje ngi ci ab leral ngi ci kan bet yoy nak dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fimñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolu kan yaakaarna denkaane yoy taxam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamné fiek jamono ngi wëy rek ku ñew mën nga ci jëriñu ñu ñew itam mën nañ ci jëriñu lolou ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bob kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek nga xamne ñen ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu deg ko señ borom xamal ko xon mo sharhu ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci té ba jamono fi mu toll nga xamné technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamné sax duñuy jullit dañu soobu ci mbir diko geussu way at so ci lool ba fañ ci egg buñ délo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax né nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rak la waxal kon ñi ñew ci ginnaw yi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi tam dañuy gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna ramé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné ni nga ko junjé ci ndjal ben bashiran wa nadhiran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lenn rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole ci digg bi mokoy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mujjum mom bu boba raja gi muy yaakar ji moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: wala mufarritan
1: li istaqim
0: kan melna ni ñaar yoy xeyna ñoy dimbal nit ki ba fam wara nek ci digg bi
1: mu nek dana ci bari ño xamne deugereul seen yaakar ci señ bi ak di len won katanu señ bi ci boroma lay lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamne moy jeerij
1: wa ndax lolit ginaaw mom mo wax ne kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamne lu xoti bax mo ni wax ne banali kulli man lahu sah kaunu ila kharqi ana
0: wa ngay lu xoti bax li waram di wax xar bax
1: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko day roy ci loy jaaduna bi lu yonale fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngey ke ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magal toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané yim jox wa denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek jëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu buñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def lulul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci kaddu yu mujj yi ané ak niñ ko jéewon rek xeyna baloko ci xassaayatu Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk mo mu salaam Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne neen def amna Diagne ba bal nañ len yalla ñu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë déggante kay jere jëf Diagne jere Serigne Salih mi ngi lay dégg ni lay dégg jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf ñi ngi sa jere jëf jere jëf ñi ngi lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi ko ko mel na fa soufé dé ma lay neen def wa nga yo alhamdulillah jere jef amin ya
2: Mm-hmm.
0: amin ya rabbi amin barkin amin amin jerejef sant jerejef kon batay rek ñi ngi sant mbokk momu di gayof kon batay 88 628 05 54. Xamna li waxtan wi tam ak solo si ñu bayiko xel, bu ko defé tam ñi wote bu mëne jëm ci bu ci loolu tam dañ ci gëna sant. Assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salaam wa rahmatullah. Señ bi
2: watal midadi fawqa kulli ma'i
0: barakatan
2: kama tasma'i.
0: Señ tar.
2: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Makhtar Diop Nouru Daare ni may wax ana Serigne Saliou.
1: Serigne Makhtar.
2: Yaare mako bu baax.
1: Ak ñi ngi ci yaare bu baax tu war.
2: Serigne Saliou.
1: Waaw.
2: Makhtar Diop Nouru Daare.
1: Ak jërëjëf Diop, jërëjëf
2: Diop. Ah, mu ripp yépp dégati nante.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Melni Serigne Makhtar Diop ñu ko ziaré.
1: Fonk Nouru Daare.
0: Ndeysaan mu qasida gu yéme.
1: Waaw tu war kala. Bu ci kiwani Serigne bi yamon rek
2: mu doy.
0: Ma doy sa alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Ñu
0: ciar koko.
2: Ahmadou Mbake fallu sohaybu
0: ta seigne
2: ahmadou fallu mbake
0: la mbake neen def
2: ñu ngi leen ziar baax baax defal li emission baax
1: baax
2: mo la andal
0: ci waaw
2: baax baax ñepp nga ni tok di diglu emission bi kenn nalu waaw te xam nga nak magal mom fassiyene mirage suñu bop rek yobul lepp ko ba am na kepp ba ci def duko recc serigne touba bu wéré am lay ci mom yam ci mom rek ba faaw te muslu lepp nurut mom
1: alhamdullah
2: mbake sant nañ baax
1: am na sama fayal bopam
0: jerejeuf
1: man amna mbokk talibé nek fa xanu bëgg siñ bëgg lañ koy wax bëgg siñ Touba
0: de lo am solo la kana li ci nit ñi di rawante loolu ci
1: loolu ci loolu la de
0: ginnaw mom zada ani li ikhdam an nabi hubb zatihi ta'ala ila bat alaykum salaam wa rahmatullah waaw koku
2: ziar wër man mbay sam
0: señ mod mbay sam bismillah na ñen def jerejeuf yalla yalla nangu jerejeuf alhamdullah jerejeuf
2: tay mo mouride yeb ko la gum
0: sun do alhamdullah
2: sin sari mo ngi ko ziar te xam ni ko ngal trop trop no amu ñu serigne touba ma dal gum mo ngi ci def bo dem ko am
0: ney sa
2: a bo gum ko fekke jamo mouride yeb rek sun touba def len ko sun do
0: amin amin
2: bu yeb dem ni xam ni ko waxtan
0: Assalamualaikum.
2: Assalamu alaykum.
0: Ah, señ bi. Alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Ah, señ man Cheikh Seck rek docteur.
0: Cheikh Seck.
2: Waaw, ñun dañuy sant bu baax baax baax. Li tax ñuy sant moy defaru gi ñi defaru, kaddu yi nga xamne ñu koy déggé ci bokku am na ñu ci señ bi. Leer ni mu léré né señ bi baax amul jox na lolu bu nit kaddu kaddu xel. Bu nit lay kaddu, bu nit ñak dafa nek lo xamne aaju ñu am patine tax ni nek ñu xamne janguñu comme yeen ni ngeen jangé janguñu alquran janguñu ci sori yoy no dem ba nek mak ci gustu wat señ ci nga xam def ñu def way ci biir so xel doomi arama fi ñeem ak ñu ñeem may rek nga xol li nga xam ñu tok def ci katige nga xamne li amna leneen lu ko lal bo demé magu so nga xamne leneen lu ko lal kon bok aaju wul nit ci dem sore sore sore da nga xol rek xair ni rek ndax ñu xair rek lañ xam amuñu leneen amuñu chance bu jang jang bu da ah motax nak nit ñu wara delo ci wax seen bop ndax dafa am lu bare bare bare lo xamni ak bobu tok da ko wax te yi mu wax yef dafa nek lo xamni même señ ci wax bu ñu xét
0: xét
2: bi jangale ci parti day ñew mo wax tan yi nga xam ko leen indi diko indi diko tek bu julé ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ci tollu way seen xel comme na ni lool rek waxu ñu delo waru ñu mëna waru ñu mëna dibbi tax ki nga xamne bi ñi dem ci geej nek lu xut bu sama bi mu deme ci geej ci la am leneen ak leneen kon bok dem bo mu doon dem bu su dem bo mu doon dem amut len lu ko wara gëna mag ci ñun nak xamuñu leneen lu señ ba xamuñu keneen ku lu señ ba tay buñu xamé xawé tax yaakaar ci xam yalla
0: señ ba
2: ak bëssëm bi ah ñun nak bëssëm bi dañu am lo xam ci ci def lo xam li ngox ci radio wa dañ koy muñu ba bëss bo ci xalu nak ko sant ci ko gërem
1: jeuf taar kan
2: man ko jikko gisé ké ba muy jang ci ci fess
0: ñu
2: xay ba waaw ñu yému lool waye nak lu ñu yém nak lu tax ci señ ba bu lu melne lu non rek da talib seigne seigne touba benen leleg ngeen waxtan ngeen di wax ñuy wax ñu xam ñu seigne touba defal bu ñuy setan ñu suñu gatt kan leleg ñu seigne touba defal nga xamni tay ji ñom lañuy tuddu seigne touba mam cheikh ibrahim bakki du ci mam cheikh ibrahim fall ñu ñu ku ci nek waxuma la tarixa waye gëf ko
0: kon
2: bokku ñu ngi jéggulu tax
0: ba waxe ñu waxe ñu ngi
2: seigne bekk ñu bekk am dafa jéggi dayo
0: jërëjëf
2: tax li ngeen di wax dafa leer leer ko lu doom adamay leer yépp
0: jërëjëf
2: yalla biñu nekk biñu doone la min fon bu gëna la xam lool la xam lool ndax xam xam bi sel na ni ngi koy joxe sel na
0: jërëjëf
2: kenn nak yépp ni mo ñu jëm daal xam ni dañuy sant
0: yalla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ni sax ci cadre yoyu jërëjëf sax
1: madam mo len docteur seigne sahib
0: ndeysan lool lu ke la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokk ñi déglu yépp ak fu ñu né assalamu alaykum alaykum salam seigne bi
3: man la ñu ngi ziar bokk lay
0: man nga wati
3: bismillah
0: tur bi naka la kon ba tay rek xam naa ni ni ñu koy waxee itam xëy na ñi nga xam ne dañ yittewoo xasaayit yëpp ñoo la ñu koy yittewoo ñu ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziare yittewoo nañ lu jar a yittewoo kon ba tay rek ñu jël mbokk moom salaamaaleykum asalaamaaleykum dafa mel ne mbokk moom yegsiwul ñu ngi nuyu bu baax it sëñ Alpha Youm sëñ Sayar Dione sëñ Modou Gissé sëñ Soxna Waye Ndiaye ak sëñ Xabane Sen ak mbokk yi nga xam ne ñëpp ñu ngi teewlu waxtaan wi ak ñi ci jot a woote.
4: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
4: sëñ Mouhamadou Lamine.
0: waaw kooku.
4: man la Adama Diouf Kër Massa.
0: sëñ Adama Diouf na ngeen def.
4: xanaa jëkkër lu waxtaan wi rek.
0: jërëjëf.
4: di loo ci lamp fan. bisimilah wallaahi tabillaahi lamp fan xam nga sax fi ngeen ñu yóbbu.
0: alhamdulilah.
4: sëñ boobu sëñ Saliou Xataay boobu tamit sant nañ ko bu baax a baax a baax. murit yëpp bëgg ci nañ.
0: waa dëgg la de.
4: waaw murit yëpp bëgg ci nañ.
0: dëgg la.
4: jàng nañ ci bu baax a baax a baax a baax. waaw nit ki moom jàng nañ ci duñ la may lépp sax nga jël lépp. waaye sant nañ bu baax a baax a baax la mu faal.
0: alhamdulilah.
4: bëgg nañ lool ci waxtaan.
0: jërëjëf jërëjëf.
4: sant sëñ Saliou bëgg nañ lool lool lool lool lool waay.
0: jërëjëf
4: jërëjëf. lamp faal yal ngeen fi yàgg.
0: jërëjëf
4: jërëjëf.
0: jërëjëf.
4: jërëjëf
0: ñu ngi lay wax jërëjëf
4: sant nañ bu baax a baax a baax
0: jërëjëf
4: sant nañ ci waxtaan yi suñu wekk suñu xol dafa fees ba xamuñ sax lu ñuy wax bëgg nañ loolu murit yëpp bëggati nañ
1: ndax jërëjëf
4: bëgg nañ lool yaa ngeen jëf
0: alhamdulilah jërëjëf
4: yaa ngeen jëf wàllam
0: fan jërëjëf ñu ngi sant ñu ngi lay sant yow itam
4: jërëjëf
0: jërëjëf ci kàddu yooyu
4: jërëjëf
0: jërëjëf kon ba tey rek ñu wëyal ñi nga xam ne bëgg nañ yegg si ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom salaamaaleykum dafa mel ne dafa dagg kon ba tey rek ci jataay bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel bisub Serigne Touba
5: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah
5: bisimilah
0: bisimilah kooku
5: Tall Baye Fall
0: Tall bisimilah
5: fay woote
0: fay woote
5: maa Dakar waaye Guédé waaye laa dëkk.
0: waaw bisimilah.
5: la ngeen def ak coono.
0: ñu ngi sant yàlla bu baax.
5: yàlla yàlla dolli ci sant.
0: waaw sëñ Thiaw.
5: waa ngeen ko. ñu ngi nuyu nag Cheikh Sall wu di rafetlu waxtaanam bu baax.
0: waaw mi ngi lay dégg.
5: ci xam-xam. la ko teg. ak yaat. ndax Serigne Touba daf ñoo jàngal démb tey dikk. ndax adduna. li ñu ci wax lu doy la. loo xam ni képp da nga def ci sa farata ak fuñu a té bu ëlëgé do am daanu yalla sunu sunu borom ngi rafetlu bu baax
0: jërëjëf
5: xamal bobu mu wax ci ni alcorane wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ama aduna ni mu évolué ni ku ko gis ni technologie bi développé lolu yépp alcorane wax lako lu jitu Serigne Touba ba mu ñëwé nak daf ko wara fatal Serigne Sall yalla yalla guddal sa fan yaak sa ñu Mamadou Rewen momu jërëjëf Mamadou Tall Baye Fall jëwaay Baye Sarax Fall bu dool Serigne Assane Fall ak Serigne Fallou Fall
0: ak
5: Ablaye Sène jërëjëf jërëjëf jëf ak la xéer
0: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax kon ba tay rek 88 628 05 54 ñuyu assalamu alaykum
6: waaw
0: waaw gogu
6: gogu mëna serigne jël ndeng
0: serigne jëbël mbeng fay woté
6: ci ci gembal la nek dé waye ma fi yoron émission cënd gi dañ ko waxtan
0: waaw bismillah may nga ñen def
6: ñu ngi leen di déglu bu baax tay ci gi waxtan
0: deug la may nga deug la
6: ñaan bokk tal bi yépp rek yalla dolé ñu dimbu ci ba ci dégg top
0: amin barsinta
6: sama forme fi ma nekkal nak du tay radioom danaka sa su ne
0: deug la may deug la
6: ay mu fi nekké ay dal radio bi danaka yalla gën ko deugereul
0: amin barsinta
6: ni mu ko jaglélé serigne bi nangulé ko
0: ni amin amin amin
6: li ngeen fi wax itam lepp talibé yi jariñoko
0: amin amin
6: Serigne
0: Touba jërëjëf Serigne Jibril maa ngi ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu itam waa Daaru Naïm yëpp ak mbokk ñi teewlu salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah waaw kooku boo mënee wàññi rajo bi ndax gën a
6: Serigne Tall Touba Diakhaté
0: Serigne Tall na ngeen def
6: waxaan baax a baax a baax
0: jërëjëf jërëjëf Tall
6: Serigne Sall yi moom it day yalla yalla guddal aw fanam
0: amin bar sin to
6: diwel ay ciiram
0: amin amin
6: li ma gëna yëm jotaam nak moy yeenem juuree
0: ndessane
6: talibé ndax di jang xassay bu ngulé seigne sallou xassay
0: ndessane
6: ngay daay mu ñu jang xassay melni man
0: ndessane
6: kon mom yeenem yaatu na
0: deug
6: yalla yalla nungul ko nim ko yeene
0: amin bar sin to
6: gën ko léral gën ko may kat nak mu jang ko
0: amin
6: dara ci Serigne Touba
0: amin
6: ko lu ci sentu yaakar ko ci ni Serigne Touba yaatulé Serigne Touba mané Serigne Touba amé Serigne Touba sañé yalla nako defal lu ko jotta
0: amin
1: dajé xalin jërëjëf jërëjëf
6: ko té nu guy
0: jërëjëf
6: yéne mbay na lol dé
0: jërëjëf jërëjëf
6: tax yéne julit ñepp tiyaba yéne ñepp aw yu ko man yalla yalla tuddi lik ko leeré ci digëna ak Serigne bi
0: amin barsi
6: ba di def ko ci ñu def Serigne bi
0: amin
6: jox
0: amin amin
6: bu ko léra yu baax na baax ba lu sax ci dama am ko
1: amin yarba
6: barket Serigne Cheikh ko mo tar ni borom jamono tay
1: amin yarba
6: tay mo Serigne Touba
1: amin
6: yarba yalla yagal
0: amin ba amin amin
6: ci mu yagal ci nan ko mom
1: jërëjëf tawakkal
6: yalla xadim rasulullah
0: jërëjëf tal jërëjëf
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni sant baax Serigne Tall Touba Diakhaté lol mo wax yité ju mag joy itam da fay delu da waxtane ci señ bi rek assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
7: oustad tawi ni len di nuyu
0: jerejeuf koku
7: señ ka
0: señ sanka bismillah bismillah
7: len di yaw
0: ba
7: señ ka
0: len di yaw señ salim ni len di
1: yaw señ salim ni
7: len di yaw
0: ndey
7: len di yaw
1: señ alhamdulillah
0: yalla na
7: di taxaway yoon we xëdd day
1: amin jatu
7: war yaalla yag na ma ngi tok day rawat na lél ki daar ci jaman sool di amal fi wax dëgg yàlla ci yamono boobu ak it Touba TV da lay seetaan léeg-léeg ci xëdd day waaye daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ci yow torop te ci sa taxawaay ci xëdd day
0: daal
7: ñaanal nga yàlla yàggal la fi
1: amin jatu la
7: waaw ci liggéey bi nga bëgg liggéey ci xëdd day kattanal la ba nga man ko liggéey
1: amin jatu la
7: amin jatu la waxtaanu tamit niñ ci ñëwee tey ji wax dëgg yàlla bëgg nañ ci torop torop torop torop
1: ne sa ñu ñu war limin moom bëgg kii rek waaye man
7: yi mënu ko
0: war kaal kay
7: yoon
1: na xam naa ba
0: la ngay wax tagot
1: bëgg nañ
0: rek nga yëkkatu ñu ay bay inshallah daaju jërëjëf ñu ngi sant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ni señ modou bay tiamit ñing koy nuyu ak bolé mbokk ñi tewlu rek ak fuñu mëna na assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam
0: wa señ bi wa koku yalla yalla nangu ko kala
8: di fal keur masar
0: señ sidi fal bismillah
8: wa keur masar
0: ana wa keur masar
8: lay jaar ba
0: jamm nak alhamdullah
8: allo
0: bismillah ñing lay deg
8: wa ñing lay jaar bu
0: wa yalla nako yalla nangu jerejeuf
8: kontane lol ci ni son
0: jerejeuf
8: kana rek di sant borom atan ya sikra rahimul wahid wa tarmadan na ali khairi jahi liman lahul qudratu wal irada li wa li khada taba irada
0: jerejeuf ci bayit yoy maam day waxam da melni lo ci deug rek gëna yeen li nga wax ci nooru daara legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum
9: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
9: muhammadu lamin sah
0: wa koku
9: ñu len di ziar bu wër man na soxna ndey jonne
0: la soxna ndey jonne len def ñen
9: def
0: ñi sant jonne ñen
9: ziar
0: ana wa kel nge
9: ma ziar seigne salé momu
0: seigne salé wa mi lay deg dafa melni dafa dag sax na ben jonne ñu koy nuyu tay ni bu baax ak batay rek xamna ni ñaan rek mbokki lo ñu wax ci nur daren bo xolé ni xasi de gi toll assalamu alaykum assalamu alaykum wa señ bi ko kala dafa melne kaddu bi dafa xaw soufé señ ndongali job bismillah ñi lay deg dafa xaw soufé nak señ mourad bay bismillah ba bismillah bismillah batay jere jef kaddu gi soufé na lol nak kon dafa melni ci lu bo baakha bax ñu jël mbokk ko ko
10: la soxay
0: wa ko kal la
10: soxay bu ñess
0: señ soxay bu ñess
10: soxay bu ñess tam lek yi
0: bismillah señ cheikh soxay
10: la
0: amin la
1: bismillah
10: señ soxay
1: wa
10: bank jam
1: ngi sant seigne touba rek
10: ngi ye salat mal
1: alhamdullilah ngi ko yalla seigne touba nangul
10: wank ma ci yaa gudda
1: ngi sant
10: ci
1: jerejeuf jerejeuf tawarka
10: mani na la wo
1: ngi sant jerejeuf
10: meme la
1: goor way jerejeuf jerejeuf tawarka
10: ñu wat lu ci bu baax
1: alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah tawarka ma yaa ba jerejeuf annam seigne dolli tawfiq ndimbal jerejeuf tawarka
0: amin kan lol rek yalla suñu borom matal yene te nangu ñaan yoyu assalamu alaykum assalamu alaykum
10: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah suñu basiru chandum bismillah wa darul musti
10: ngi siyar ni
0: darul mu'ti bismillah
10: siyar
0: ni sa ñu mo top ñaanal yalla ni ci def ci def kan ba tay rek xeyna waxtu wi sax li ci dess baretul xeyna ñu jël bokk mo mujjé du ki dug rañ ñu def ko ci mujj assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ñu sant alhamdullilah
10: ñu ziaru ba
0: jamm la alhamdullilah
10: ci jaar señ salu mbacke mom top
0: bismillah
10: damay talibé mo ko
0: lolu bismillah
10: señ salu kom lay fousé ni
1: ah wa kay jeng jeng
10: wa señ salu mbacke ñu lay ziaru ba
1: tabarakallah alhamdullilah yaa
10: yaa yalla ko dool sa fan
1: amin yaa rabbal alamin amin amin amin
10: deug nañ waxtan bi
1: amin tabarakallah
10: jangal nañ ci bu baax yaa yalla defal defal ñu kay suñu gërmal señ
1: touba amin
10: tabarakallah yaa ko dool fan
1: amin amin tabarakallah
10: jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf alhamdullilah jërëjëf alhamdullilah jërëjëf
0: borom nangu ñaan yépp
1: alhamdullilah jërëjëf
0: bar seen towa qasaidi kon xamna ni mën nañ yamalé fofu téléphone yi di jéggalu ñi bëggona dugg ak ñëpp rek melna ni ki ñi waxtane mom buñ ci jëlon ay guddit lu tax ci wara wax jeex li ñi ñaan suñu borom rek moy mu gën ñoo katanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salihu xamna dañuy ñew rek ci xeyna kaddu yu mujj yi nga xam mom ngay jëmale fi bal ngir ci jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit maam kenn ku nekk ak sayit dal fa nga jëm waye tam buñu xamé sey té muy Serigne Touba muy qasaid yi tam lolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gënd ci katanal bu baaxa baax té di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko

Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

dogu sañ ñi xëccoo kenn ay jitu ñëpp jàppante seen loxo ñu toppante ca te ku bëgg a dox si diggante seen morom ma jàppanteel moom jaram na leen nekk ginnaaw jàppal kii dañ leen digal moom ja kenn du bàyyi waaye nag dama yàlla baal foo siine ñuy raj raj loo naan ku yeex daw dugg bay moo may jàpp ne boo ko ne sooy na nga def mu ne maa ngi fi boo yeexee doo daal de koo xam ne dagal nañ ko ticket ba noppi moo war a yëg ci avion avion baa ngi taxaw mu njëkkee daw place te foofa kenn du fa dugg te amoo place ci avion waaye dañuy dellu jëkkantiwaat ndax tàmm nañ loolu lu ma ta bàyyi xel tarbiya moom nag moo taxoon yàlla di yónni ay yonent alayhim salawatu wassalaam moo taxoon mu yónni ay anbiya moo tax awliya yi di liggéey moo tax saalixoon yi doon dund ba yàgg ñu far daru fële ñoom muslixoon yi topp ca ndax lan fas yéeni liggéey yàlla si jaamam ñi ba kenn ku ci nekk ñu yar ko tàggat ko ba mu xam diggante ma ay moroomam nu mu cay def ak digganteem ak boroomam nu mu ca war a def moo taxoon Serigne Touba naan ci téere bu ñuy wax Nahjul Qadaa'il Hajj dëkk bi ñuy wax ca giin yoon wa ca jëm nii lañ cay doxee danga ko tes ak ñetti nit ak yow ngeen di ñeent danga ko tes ak ñetti nit ak yow ngay ngeen di ñeent ci yoon woowu nee da nga ci dab gone ndax gone ab doxam gaw waaye soo bëggee foo ko yónni mu dem ndax mag ñi ne nañ dem gànnaar ma nga ca gën a gaaw waaye wala ndaw lu sawar ndaw lu sawar moo gën a gaaw mag nee na soo ko tesee ak ndaw nag soo bëggee foo ko yónni mu dem loo ko liggéeyee la mu liggéeyal la ko da nga koy ëmbal yërmande ni ko ndeyam ak bàyyi ëmbal yërmande su boobaa dootoo xam ak yaradi ko waaye yow ndaw yoon woowu boo ciy dox mag dana la dab wala nga dab ko bu dee mag mu sawar la dana la dab bu dee ndaw la mag mu xaw a ab doxam gaawul nga dab ko soo ko dabee nag ngay dundee moom ci jàmm da nga koy jox cër bi nga jox sa ndey ak sa bàyyi su boobaa doo xam naqari dalay toog mag te mën naa am sax mbuusam yooyee as muuraake nekk ca wala ay seen te lu ca nekk dana la woo tàpp-tàppal la jox la du am benn jafe-jafe ci yoon waaye soo ko tesee koo xam ne sa morom la nga xam ne yéene maase ci ay at wala ci doole wala jamono da nga koy def ni sa bopp ndax kat wolof nee na xeer wuy dem di dellu si lu tal ne ab paste doy na ca doomu paste kon li taxoon ñëpp jóg ñii rey nañ leen ca ndax jaraloon na leen ko ndax laan yar nit ñi tàggat leen ñen ñi génn nañ liñ ki seenu dëkk sallallahu alayhi wa sallam mii ñi bëgg a waxtaane ci ay bis bi ñëw ca la bokk génn nañ ko makkatal mukarrama gam dëkkoon ay maamam dëkk fa nga xam ne bi ñu ko doon séddale mu jot wàllam ndax lan bëgg a yar nit ñi tàggat leen ñu xam seen diggante ak seeni moroom ak seen diggante ak seen boroom ñu ne ko du fi amee loolu taxoon na ko génn ab dëkk waaye kenn xamul ñaata anbiya ak yonent lañ faagaagal ci baat yooyu rek yàlla leen yàlla fañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag moom mooy ki nga xam ne moo mujj a ñëw nag tekkiwul ak tardé ci ndaje ndax ñun ñëpp xam nañ ne ndajem murid moo xam ne suñ Cheikh Mat suñ Sidi Makhtar day ñëw mooy mujj a ñëw ndax bu xasee ba ñëw yëf yi day tàmbali du nekk kenn moom moom la ñuy nekk kon mujj gi yonent bi mujj a ñëw sallallahu alayhi wa sallam tekkiwul ak tardé déedéet la tëwoon ñëpp nga xam ne kon ku ci nekk benn tomb lañ ko liggéeyloo ci aw xeetam wala ab dëkkam wala ay bokkam yu ko gën a jege moom bi mu ñëwee yàlla daf ko ne ci ñëpp la la yónni maanaam du arab kese waaye yónni na la ci faris yónni la ci roum yónni la ci africain yeeg asiatique yeeg américain yeeg ñëpp ba ci bàyyima yëpp lu ci nekk ku tàngat jundub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ca fekk muy wax nit ñi nañu war a def ak bàyyima yi ñi nga xam ne yàlla toggu leen ak jaamu yàlla sax waxuma laa di leen fay ak nekk fay bu ëllëgee waaye yonente bi jàngale na yare na tàggate na lu ñu war a def ak bàyyima yooyu waxuma laa nit ñi moo tax mu ne woon kenn ku ci yegg ci yéen ab sàmm la te kenn ku ne bu ëllëgee danañ ko laaj lam doon sàmm ana ko sàmme bay wax sax joxañ joxañ boo xam ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk am na ca wàll muy way jur yi balaa kenn amul Serigne day am wajur ba noppi donte danaa mas a dikk ci Serigne si donte danaa mas a dikk.

0: ba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen degg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor nga ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at dong nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu leen degg rak ju gën magam dootu leen deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
1: te jini ñu wara yegale buntu bobu ndax da waro and xassaydi tay kon ñu dalal señ xadi jaxate mo nara and ak señ mahamoudou diaw ngir ñu yegale buntu xassaydi bobu kon bala ñoo sori ñu bayyi ak señ xadi jaxate mu nuyo ak mbolo mi su ko defé señ diaw nuyo ñu do dugg ci waxtani
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباك جوليت ني دكلو نيغي لين دي نويت لين سيارة تي نيان سونو كادو فك لين سي جامو di ndokel sunu bop di len ndokel ci wéru tedd wi ñu nek ak gan nga tedd gi ñuy sentu ta xamne melna ne danaka aksina kon yalna sunu kaddu fekk len ci jamm tayit gan gi di ñew mu aksi fekk ñu ci jamm ñu taxaw ci ngeen ji taxaway ba gungé ko ci jamm kon señ abdou salam ñu delo la kaddu bi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين مبارك طيبين مبارك جليلي نيغي لين دي نويو دي لين سانت بو باخ دي لين گرم لين زياري تام تي بس بو تيد بيغا خامني موم لا نيو دگمل موي فكي فانا گروم نيت تي ويرو سفر بس بس رين بي ديمون تي گيج گي liggéeyewon ci liggéeyam bu reuy bobu bu suñu borom defal ko ci ndam li nga xani mom la ko ci defal ñu del seek yeen fi nak ci seen radio Touba is bu tarxiya wara def ak yeen wenn waxtaan wo xamni mi ngi aji ci lu jëm ci walu khasaayid Cheikh Al-Qadim di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala defal ni ci degg ak top kon señ Abdou xamna nga jël kaddu
1: jërëjëf señ Mohamedou Diaw jërëjëf tam señ Khadi Jaxate ci nuyo bu am solo bobu kon mbokk yi deglu ñu wara andi kon waxtaan ni mu wara tedde inshallah te wax nañ sank ne dañ ko bëgg jëme ci njangum khassida ak khassida liñ ci nekkal lepp kon fofu suñ xadi dana melni dana am ay buntu yu yaatu yo xamne def nako mëna dégg ci waxtaan khassayit la suñ dëkk mom danañ fatali tuuti khassay nim nekk won liggéey Serigne Touba kon digam ak Serigne Touba def na am ab teunk buñ ci def jang khassayit ni mu wéccu ak jaamu yalla nga xamne ak jaamu yalla la gu mag lolou itam de buntu ba xamne waras nako ci leral qasida itam ni muy xëc nit ki jëme ko ci boromam su ko lay jang te diko selal lolou itam def na ci waxtaan danañ waxtaan itam manam fonkel nga xamne Serigne Touba fonk nako khassayit ak itam dogu gi sunu borom dok manam nangou gog nangou gi nga xamne sunu borom nangou nako khassay di liggey Serigne Touba bu nimu ko nango ba kep koy jang sa xel day dal mu wol na yang ci liggey bu ñu nangou kon buntu yoy moy melne buntu nga xamne ñum lañu wara waxtane kon khassay mom suñu mourid yi melne ne moy sunu moy sunu xontu bi nga xamne moy ñu dundal ndax lepp lu am jëriñ Serigne Touba lako sey def te defal ñuko kon ñu war diko jang diko deglu ndax bok na ci liñ Serigne Touba fatali ci xassar neena fuñ koy jange dara du fa yaq kon lolu su fekkante ne non la xassi demel ci ñun melni ne kon fuñ tollu war nañ koy fatalente diko jang rawati nak suñu jégué bisu mag bi di bisu magal gi ak liñ ci nekk lepp ci jang xassay kon dana yey lolu ñu waxtane buntu bobu kon Serigne Khadi dañu bëgg nga fatali ñu rek ab jukki bu gatt ci digënté Serigne Touba xassay di nim ko don taxawoo ak nim ko defewon ab liggéeyam
2: jërëjëf Serigne Abdou Salam Dieng melna ni laaj nga laaj bu am solo muy digënté Serigne Touba ak Khadija agit khasside ni mu nekké ak jaamu yalla ba mëna taxaw wootu jaamu yalla yu bare bare digënté Serigne Touba ak Khadija li ñuy jëk xam moy khasside moy liggéeyu Serigne Touba bi nga xamné kuñ laajoon ngir nga indi tek loxo ci liggéey Serigne Touba bu wër bo xamné moko liggéeyal bopam la sa xel di jëkka dem moy khasside khasside kon liggéey Serigne Touba la mu liggéey ko ci liggéey yi wo xamné moy bu wata bayyi xel la loola batay di feñal ñor gam koy ñor ndax mbind la ta ku ne xamné ni mbind bokku na ci li gëna jafé rawat na bu fekke lo xamne yakoy ballo ci sam xel muy genn nga xamne dana jël sa xel du yam ci jël sa xel dana jël sa yitte jël sa yaram lepp ku ne gis na kuy bind lamiy bind nam koy ñoré ak donte da koy soti kon lolu di liggey Serigne Touba bo xane moko taxawelon bopam fonk ko lol lum ma sa meuna nekkit daf leen di boole te lolou dana ci doon fikne moy ku gis li nga xamne mo tassaro ci beut nit ñi ci ay khasside teñ japp manam gëm go xamne tek nañ ko fu wërne liñ gisut man nako upp fop dana xamne kon koku ki liggey bobu amuton wen waxtu wu mu sakkon ci bopam bu mu ko dawul def waxtu nek rek ma nga ci diko liggey mu def ko ci ay liggey ci ay xaak yu bari te wute ndax amna ci lo xamne genné nako nit ñi gis ko muy ak jaamu yalla di tagge yent bi sallallahu alayhi wasallam waye di fatali nit ñi yoon wañu wara jaar am lo xamne dafa def ay munajaat mu dox digënté mak boromam kessé waye kon moy liggeyam bi nga xamne mom la wax ne mom day moy karamam tamat nako seuk ndax li ñu jotté gis muy tassaro ci loxey mourid yi kuñ ne kenn ko bind lolou doyna seuk ab liggey li ci doliku moy agit lim wax ne khasside yi danañ taxaw diko defal nga xamne khasside yi ci bopam dañuy jaamu yalla kon khasside yi ay jaamu yalla lañ muy ab liggeyam bo xamne daf ko fonku am fu mu warona taxaw khasside yi taxaw fa diko defal ba lu mu waron def khasside yi diko defal wala khasside yi sax di gawal aw yonam akub doxam dinay wax ni jasabalil qattu maqamatir rijal wali tawasayra rijali wal majal neena qasida yi de ñomay bijji dima pousse dima xecci demé ma ci maqamam gaay yu bax ya nga xamné lañ xamone ci doxé nit diko dox di wuti daraja yoyé mom aw doxina moy gëna gaaw té néna lolu khasside yi mokay defal ndax wali tawassay rijal la wax momay taxañal yoon wi gaay yu bax yi di jaar naka nonu lepp lo xamné ndariñ la dom adama diko yitté wo ci dunduk sahira wala gok batinam neena khasside yi day taxaw tém ci dima wutali lolé man ma fété ci khasside yi ñom diko jëli dima ko indil ñu man ci misal yaqudu li manafi'al buldani wa khatib ila azan min al abdani neena khasside yi ñomay womatal ndariñ ni rew yépp ñu dima wut ci di ñew ci sama jëm ji di ñew ci sama barab bi di ñew fep fuma nek fu ndariñ nek ci rew yi difa bayiko di ñew defena lo xti ñu nek firndele ci ta neena nak du and ak jenn lor kon khasside yi di ligéem bi nga xamne ci lay tagge sangam bi di ci jaamu boromam mu def ko yit muy kerkeran bo xamne day dox digeentem ak dongay yi ba lu bari luñ doon am ci ak namu ci mom ku joti wut ci mom bu jappé ci khasside yi mëna dem kon batay khasside yi di wootu serign bi ci dongay yi defena buñ démé ba ci kanam lol dana gëna leer ni khasside di wooto serign bi ci dongay yi légui nak khasside ak jaamu yalla la go xamné day wootu jaamu yalla yu bare bare bare bare di wootu yiw yu bare bare bare lolou serign bi ci bopam moko wax ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantiko di takale khasside yi taxaway yi taxaw jek na xam leene kat jaamu yalla lañ ci djublu moy wut ci ngeureumal suñu borom te seigne touba wax na ne sik nekul ci ne sama khasside yi dey ngeureumi suñu borom la kon khasside yep ngeureumi suñu borom la mu wax ne la sakka fi kawni makatibi ma'a ridwana bakhin li munaya jamaa kon neena natable wuñ ne mbollem khasside yi ay ngeureumi suñu borom la kon lola daldi nek lu wer teyit bo xamé ne waxon na ne aktubu nakhilan min allahi wa min khalamihi wa fi urufi lam amin mangi bind waye limay bind kat mang koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelu mbop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wer la ci la wax lola kon dana woné karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyuri fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wotuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak ibadat yi bare bare bare bare ak nawafil yi lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu suñu borom yi muy santa kon bi di kiñu sant mu woyé ko suñu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khasside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sant gep jaamu guñu sant nako khasside yi ëpp doole bu ko defé nak ci kawé way ba ak magga yu khasside té lay léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayun si durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone khasside yi day wootu serign bi ci dongay serign bi mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi seigne touba neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu doy ku ci japp wali sax mu diko fi wessu di wutéti ab serign ta nga taxañal ma yoon wi ci khasside yi mu yoon wi gayu bax yi di jaar ba gi seen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ca ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono ba jamono soppiku ba am nit ku jog bëgg soobu wuti boromam waye gisut kenn ku doy ko xamne man nako ma demé ko ci boromam seigne touba dafa wax fofane na nga sukkandiku ci mbindum gaay yu bax ye deddu ye jaaral ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaay yu bax yi nga xamne ku sukkandiku ci seeni mbind dem mo ci jitu motax khassidan yi doy na ko ci japp wali sax muy wuti kenen ta du ko tey mag ci ngeen jagg way khasside yi seigne touba wax na ni na taxaw taxaway jihar nako def ne na ci so ci suñu borom def yolu jihar te noyelal ko ci mbollem borom katani mbollem bur yi wajhalhu kal jihadi wa zuluki warut bihi li jumlatul muluki neena suñu borom na nga def sama khaside yi mu melne jihad ak soobu ci yoon yalla ta nga noyalal ma ci mbolem bur yi lolou indi na ci ay barap yu gëna bari nga xamne khaside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wané ne khaside jihad la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay dugg ci biir non yi di xare fek gëna wessu lolou ndax serigne bi ci bopam xamle na ni jahadtu bil qatti sinina wa'di man lam yakun muwahhidan za juhdi neena dind de jihar na ci ak noni suñu borom yi ay at kep ko xamne nang wuta wetal yalla jihar na ci ak mom lu bare bare bil qatti ja'atu adu wallahi asrata ahwamin bi dhikrillahi neena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci mbind mu far leral sax dik fukki at ye kagn la min aami aysasin li aami kasasi wa khabila al jami'a aama aksasi neena li dale aama aysasin muy at mi jekk ci yoonu murid di at mi jekk ci kharnu rabi asar muy fukkelu kharnu bi ak ñent neena ba mu tambale rek la tambali di bind lo xane dama cey jihar rek ñom ba ci kasasin muy at mi nga xamne mo wara mu ci geej ga neena suñu borom nak lepp mu nang ko ci aama aksasin su ko defé kon lola sax jihad ja nañ ko nango ak namu kawek namu selle lola tax mu mujjine jihad joju may jihad ak mom ñom kat dama dem ba gis ne nangu ga sax bu ron epp dama nan day epp ndax law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil hitaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al kafiri seigne touba neena jihad na mak ñom jihad na mak ñom jihad na mak ñom ci mbind ba ag ci su fekkonte ne lamay bind te djiblu won ci jihad taxawalumako won kon day mujj mbollem ku weddi yalla ñeppay faatu ci ay musiba ku ci tuub day daldi faatu waye seigne touba nak ci aw melokanam ak mbaxam ak selam lan la def bam gisee lolou mune lakin afawtu an jami'in nas li wajhi bakhin mu'likin khanasi mu daldi jegal ñepp ngir xamne amna lo xamne matuko kon khasida nonu mu taxawé taxway jihad fofu te lolou manona gëna yaatu lol xayna dana dess na ci ag ci waxtani insha Allah nonu yit lako suñ la waxe suñu borom ne ko na taxaw taxwayu acc ak taxaw bi ñu wax jiwar muy dekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam tane suñu borom ma ngi lay ñaan ci barki khasida yi nga mussel ma ci yep musiba te mussel ci koy jang wajhalhu kal ajji wa kal jawari wa najjini bihi min al bawari ne suñu borom it ma ngi lay ñaan khasida yi nga defal mako muy pak bo xamne dana musle ci ak wëndelu ak reer ci adina ak ci alakhirah waj'alhu junnatan 'anil awjali waqt al-ayati walad al-ajali batay khasida ak jamu yalla waye dana musel nit ci shaytané ci fep fu man di nek wal taqini bihi asas shaytani hin daqtirabi walada awtani neena yit khasida na nek lo xamne nay ar nit ki diko jagnal ay nattu diko fegal ay njaqare kon nay fek nattu adina ak njaqare alakhirah ci te lolou nak nako def ci adna ak alakhirah yep te defal ko yit xet sina muhammad yep wajhalhu dafi'al bala wal khumma dunya wa ukhra an jami'i al umma neena yit khaside yi ci bir jamu yalla gogu na ci bolé nak nek mbegum mbolem julit yi na ci bolé nek mbegum mbolem julit yi waj'alhu ya rabbi busaratan liman khat amanu wa aslamu kull saman khaside yi na nek sikkar ta ku ne xamna ne sikkar ci jamu yalla la bokku sant ci jamu yalla la bokku mu ne waj'alhu ya karim ghayra dhikrin fi abadin liya wa khayra shukri kon na nek ngeen ji zikr nek ngeen ji shukr muy sant mu ne khaside yi tamit batay fedd lam waxon ci kep ku ci japp nako womat ba yobuko ta agale ko ci ngeen ji agukay ya allah ya rab al wara ya mukhni ij'al nisami an as-suluki mukhni ne khaside yi ne musal nit ci ay ayib diko selal diko genné ci ay ayib diko yit xamal khaybu mune waj'alhu 'indaka wa 'indal mustafa salli 'alayhi bi salamin jistifa mukhlisan min jumlatil 'uyubi wa jaliban lil fawsi bil khuyubi nonu muko waxe ni la waxe ne khaside yi ci bopam ku ne xamna ne jaamu yalla lako taxe juk moy yoonu aljanna sakku ngeureumal suñu borom te neena khaside yi day gindi nit ba yobuko aljanna te neena gindi gi mi gindi nit womat ko ba yobuko aljanna neena lolou bi mom lu fess fecc la ku am xel ku ne man nako xam in khilani lil jinani hadiya hidayatan lil muqala ibadiya khaside yi batay ci taxaway bobu ndax buñuy wuti ab serigne diko top mulay jubanti di yar di tek ci aw yoon di tete ngir bëgg jubla ngir bëgg ag ci suñu borom lolou la res doy ab serigne te serigne tuba wax na ne khaside yi da koy def kitabati kha'imatun kitabati ba kha'imatun maqama shaykhin muraqin yahabul maqama neena sama khaside yi dafa taxaw taxawayu shaykhun murabbi bo xamne wala shaykhun muraqi bo xamne day womat nit ba yegi ko ci borom defal ko ay maqama waye khaside yamut ci taxaway bobu ndax lolou lu ci bare bare la kitabati faqat suyu khat tarbiya wa kull khairin wa suyu khat tarqiya ne sama khaside yi batay sax ño dem nañ ba kawé shaykhut tarbiya kawé wit wep yiw ak suyu khat tarqiya yep kon khaside ab taxawayam ci walu gogou foko takawesnako seigne mi ngi waxat fenene ya fuqu talifiya shaykhut tarbiya bila tafakhurin wa shaykhut tarqiya la lepp di luko suñu borom defal ci khaside yi ba ag ci fasat khilami bila saqawatin kulliyati wa ka ibadatil kirami niyati neena sama khaside yi de suñ borom defal na ma ci lima bëgg nga xamne sama lepp taxena sama leppit mucc na ci ak nono ak ak ngaayo ma jaar ci khaside yi ba nga xamne sama yene mo mujj tolok jaamu gaay yu bax yu tedd ya khaside far señ bi wax ne na taxaw taxawayu lepp lu bax lo xamne nit da koy def ci sakko tuyaba leg leg nit kubbi toluk jihad ngir di ci sakko tuyaba nit di taxaw dina fi la ay rakkay di ci sakko tuyaba dina fi la ci koor muy kooru ngat nga di ci sakko tuyaba di def ay itaam di lepp lo xamne lañ ci sakko tuyaba nit di ko def ñi di ko ci fay señ tuba wax ne yoy yep boko dajale ku jang khaside nako ci am ital khilami ya sakuru khaima maqama jumlatil quyuri daima kon khaima maqama jumlatil quyuri daima khaside yit di agale nit ci boromam agale wiin wo xamne danaka degge suko ci luddul mom ndax bu serigne bi waxe ne tuwassilu aqlami ila llahi abida bila khalwatin wallahu aqa kama akhna ne yuwassilu khati man ahabba lil ilah bi khairi khalwatin wa yakfi kull allah mu waxne sama khaside yi dey dañuy agale kep ko xamne day jaamu yalla diko jang ci luddul ñuy beru di teju di son di dok ay lef di sobu di son lol nit ki day nek ci at ligeyam diko ligey nek nak jaamu katub yalla di jang khaside ba xey fu goor yalla di ag mu ag fa te ay bokkam duñ ko ñak du laxas du teju du def len xana na ci biir nit ñi di jang khaside waye diko fonk diko selal waye nak mu tek ci sartop habida day jital nak jaamu yalla ga di jang khaside su ko defé dana gëna gaaw ka nga xamné day jaamu te jaaré ko ci leneen lolu taxna mu léral né wasaltu lillahi walir rasuli qatan yaqudu li khayr rasul néna jokuna ci suñu borom tabaaraku ta'ala ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay mbind yo xamné ñoom womatal ngeen ji ciakute nga xamné lu dé ci bëgg rek la ci gën khaside yi dañ koy jël dima indil te wax na né khaside yi mom la suñu borom gëna soppu momit la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëna soppu khati ahab lisukuril akram li shakuril akrami min khati khairi wa ila al mukarrami ba fa fa ag ci sax khaside de wepp yi wo xane masna am ku bax defon ko ta tay bo toge sam xel di xalat ñi defene jamono mayetuko wala jef jojje xewina ba mene setu ko am lolé nga xamne faton na ko amuton khaside seigne touba neena lepp nako suñu borom dabat ci khaside yi kon la tambalé ci bu jek ba fa mbax soso ba fa adina yem lepp lu fi nit di def di ci jele lu bax suñ dene ba jamono mayetu ko nit ki mu jefe ko nona su jange khaside na ci am la ci koko amone muy waliha fiha tadaruka jami' ma fatani min saliatin ya samih yakarna ni seigne abdou lolou xayna liñ ci meuna genné du jeex waye nañ taxawlu fofu ba ci kanam ñu delsi wat inshallah
4: jerejeuf serigne khadi ci buntu bu am solo bobu kon serigne mahamadou gaw de nga leral nga xamne mom la serigne khadi indi ci khasaidi kon melni ne dana am yoy tam lo ci meuna indi ndax rek mu gëna mana matal ndax khasaidi ku ne xamna ne mom niko serigne khadi waxe doona sekk ci fumbe gi nekk fumbe lepp lu bax niko serigne touba yitti won ndax serigne touba day ko xamne mom lam an huma lam yi fi di mustajib lu amul jeriñ te itam nek gi nekkon ci kaw suuf nekk yu fon lu wessu dimbal nit ñi ak xet leen kon xet ci xassida yi nim ko def ay xet nga xamne yi da ko shaq ak boromam yi musi labir nit ñi li musi tag yent bi li musi julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon gum ci man di don ci xet xassida yoy rek da nek lo xamne liñ ci li nit ki bëgg lepp mën nako ci amé kon yakana fonk yep rek ak japp yep ngi jëm suñu tuba lool ak mo ci am solo kon suñu mahamadou diaw ñu bay la nga indi ci buntu bobu ay leral
3: jërëjëf kon señ abdou ñu ko waxe rek xassida yi mom lay lo xamni lepp da nek ci bir ndax señ bi ci bopam waxna ni ci bir terem biñu wax hikmatu shaykhil qadim waxna ci ni jamono yo xamanteni jog nga di jang alquran da nga ci yene sun borom tabarak wa taala defal la lepp lo xamni daf ko beug mom sun borom te geureum loko mu xir la ci lola genn la ci lepp lo xamni sun borom tabarak wa taala daf ko bañ nga genn ci lola ndax alquran kenn ku nek xamna ni genné nit ñi do ma dama yi ci lendeum gu reer ak duggal len ci leeru njub bañu mëna tabbi aljana lolu moy liko taxona jog deug deug deug la so ci ñaané leneen sax dang ko am waye lolu moy liko taxona jog deug deug lo tax serigne bi wax ni bo re jang alquran na nga ci yene yoy waye wax na ni wa inda qira'ati qasidatu min qasaidi fanwi ma shi'ata tajiduhu insha Allah mune waye sama qasida yi jamono yo ci jele genn diko jang neena yene ci lepp lo xamni bëgg ko rek neena bu soob yalla dang ko fekk ci bir dole khassida itam agna ci serigne bi wax na ni kullu sa'idin qadra khasaidi bil i'tiqadi fas bil hasaidi neena kep ko xamni nar nga taxé yoway gis sama khassida yi ba nopi gem ko kep ku gis sama khassida yi gem ko gem ni lima ci wax lepp amna te diko jang neena tuuf nga te neena da nga goob lo xamni ci aw yiw kenn musta am lu toll non khassida it ku ne gis na dolem dem na ci ba serigne bi wax na ni khasaidi faqat qasaidil kiram wali taqudu abadan khayra maram mune sama khassida yi gëna kawé khassayid yi nga xamni nit ñu baax ñi fi ñëkkon doon nañ ko tarif sama khassida yi tim na leen ci walu ngeenel ak ay pay tayit sama khassida kep ku ko jang te bañ ko bayyi dana la womat ba yobul ci ngeen ji sakku teef yi nga xamni mom nga doon sakku kon lolu kenn ku nek xamna ni kon khassida yi manam ay ngeenelam ak itam dolem foko tak fu nek rek wessu na fofu kon khassida yi ci bopam batay nek na lo xamni kep ko xamni yaangi sakku ngeureumal sun borom tabaaraku ta'ala mi ngi gëna gaawé ci khassida yi ci la gëna gaawé tayit kep ko xamni itam yaangi sakku rek aw yu ak ag ci sun borom tabaaraku ta'ala batay ci khassida yi la gëna gaawé ta xol bu set itam kep ku koy sakku ci khassida yi la gëna gaawé fajuk aaje itam kenn ku na xamna ni ci xasside yi ci la gëna gaawé bokku ci wali yi nga xamni ñoom la sun borom tabaaraku wa ta'ala tan itam japp ci xasside yi te ko bayyi fofu la gëna gaawé awliya yoy nga xamni sun borom wax na ci ñoom ni ëlëk yowmal khiyam ak fi ci aduna fep fu mëna doon la khawfun alayhim wala hum yahsununa la wax ci ñoom kon nga gis ni ñooñu li gëna gaaw ci bokku ci ñoom moy jang xasside yi amna itam li nga xamanteni mom lu gaaw la ci xasside yi mom itam moy jitu sak mas boko beugé def da nga sax ci jang xasside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari lo xamni neub wona nit ni itam te duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi melni dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel nonu yépp mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi nga xamni moy xasside cheikhul qadim kon lolou lepp rek dafa nek ay njariñ yu bari yo xamni ni nga ji ci khasaayid yi wala dem bay gis lu melni yenen te bi ak yu niro yoyu yoy yep mi ngi regawé ci jang khasside yi ba tay tam am xam xam batin yi tam mi ngi gëna gaawé ci jang li nga xamni moy khasside yi ba tay tam kep ko xamni yaangi jang khasside yi di nga ciag ci birab yo xamni kiko dul jang duma la ag ci barab yoy nga xamni ci ngay ag waye lolou yep tam day laaj bokay jang nga tewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yalla sa borom bu baax and ak jaamu ko jaamu gu mat seuk guddii ak beccëk te lepp njangamee yépp jëm ni borom bi tabaraka wa taala rek tax nga di ko bind ndax sëriñ bi wax na ni xasaayit yi moo gën a gaaw ci àggale nit ki ci fépp foo xam ne sëriñu tarbiya bu jàppee nit ki dana ko fa àggale comme ni ko suñ xaal yi waxi woon sànq nga xam ne dafa wax ni kitaabati faaxat suyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyooxa tarqiya kon sëriñu tarbiya fa mu yóbbu nit ki bu jàppee ci xasida te da koo bàyyi dina àgg foofa dell wax ni man sëriñ bi su may bind li gën a yéeme mooy sama mbind ci boppam day àggale ab jaam ci yàlla borom bi tabaraka wa taala ci kawlu ndul muy wéetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca sonn gu dég bëccëg di jaamu yàlla ak di ko fanaane bu jëlee xasida yi te sellal ko dana ko àggale suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu wax ni tuwasilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abxa kama axna kon nga gis ni loolu lépp nekk ay njariñ yoo xam ni xasida yi ñoo ko làq te mu nekk lu jafe-jafe pour nga jëlee ko feneen foo xam ni bokkul ci xasida yi Cheikhul Khadim yi foofu rek la mën a gën a gaawee foofu nga ko mën a jëlee ci jëlee boo xam ni bu gaaw a gaaw lay doon moom xasaayit yi nga gis ni itam moom sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu moom wax na ni ñaan na suñu borom tabaraka wa taala ci xasida yi nga xam ni moom la bind loolu nag dafa wane si doolee xasida yi ba nga mën a xam dëgg-dëgg yi doolee xasida yi waaye bala ñoo dugg ci doolee xasida yi ak di ci wax nga xam ne loolee nga gis ay bërëb yooyu sëriñ bi day ñaan mel ne feelul amar la jëfandikoo mel ni wajjal dinañ leeral foofu door a dugg ci biir xasida yi pour nga mën cee am ak leeral wajjali sëñ Touba joo xam ne gis nga ko rek lu am ba noppi la ndax am na ko baax ci mag ni ko àndoon ak sëriñ bi wax sëriñ Demba Kebe nee na sëriñ Touba nee na li ma wutaleeg ñu baax ña ma fi jiitu mooy ñoom dañ daan ñaan seen borom mu may leen man nag suñu borom damay may ba noppi ni ma ñaanal ni ma ñaanal li ma la may ñaan ko te fekk may na ma ko ba noppi loolu sëriñ bi bind na ko wax ni wajal kitaabati ya min zal yowmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi mu nekk loo xam ni lu ruy la loo xam ni dana jafee dégg ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy xaliyaar ci awliyaahullahi wali yàlla ndax defal samay mbind ak samay xasida mu gën a kawe julli gën a kawe koor loolu du neex a jégg ci koo xam ne am na lenn looy gëstu ci awliyaahullahi wali yàlla yi waaye loolu li ñu koy déggee mooy suñu borom tabaraka wa taala day wax julli wax koor wax aj màkk waaye léeg-léeg nga gis mu wax ni benn sarax sàngam dëng yi boo ko defoon rek tuddal la ci yool boo xam ni wër na la li mënoo koo am ci biir julli wala mu wax la tey benn aayab alquran ni nga soo ko jàngoon daal la ci defal yool sàngam te loola mënoo ko am ci julli mënoo ko am ci koor kon ki mën a def loolee defal kii Cheikhul Khadim xasida yoo xam ni boo ko jàngee da nga ci mën a am yool bopp boo xam ne di nga jullee moom nga ci am du dàqanteeg julli moo ëpp doole lu ne loola du dàqanteeg du tax mu dàqanteeg loolu du dàqanteeg itam koor loolu lépp du tax ñu wuutante waaye mayu suñu borom rek moo rëy ci koo xam ni ak nitam la dellu wax ni yaa man mi daadi ya jaalte ka dima man ma afoo xat sahidoo min ku dama mu ne yooyu ki nga xam ni samay daa yaa dem ba def ko mu am maqaamam jarati gaa ñi nga xam ne dañoo sahidoon ci biir xare yi samay daa ak samay xalima yi may bindee am na seen maqaama moomee ak seen daraja yooye dellu wax ni wajal xuruuf yi mooy gisaatin uqirat wa xayra xayraati la day ka du xirat muy defal samay araf yi may bind muy mujjisa yoo xam ni yu mujj la maanaam mujjisa yu jógee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk rawaat ci moom Cheikhul Khadim radiallahu anhu ni ko itam samay mbind na nga ko def mooy ay ngën ji ay denc yoo xam ni ay daxantief yu rëy lay doon yoo xam ni day nekk fa yow ma ngay wéy ci loolu ba tey wax ni wajal kitaabati ilallahi ahab min kulli xattin wa ilal maa il ahab defal samay bind mu nekk lañ war a sopp fa suñu borom tabaraka wa taala

0: ki nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom téméré yoon sun borom tawara ko defal la defal la ko muy jinni yoon de wax na wax na nak wax wala si liman allahi alfa zalal muna wa fil jinani yulfa mune mo yonent bi nga xamni kep ko xamni julli nga ci mom julli nga ci mom jinni yoon mom yonent bi alayhi salatu wa salam sun borom tawara ko taala dana julli ci mom mom mi nga xamni moy borom bi waccel ko ay xewal tay tam dess nako fekk ci bir aljana mom mi nga xamni mo julli ci yonent bi jinni yoon yoy kon lool rek boko sété nga gis serigne bi nim leen teunké ci borom yoyu daliko indi ndax lool hadith la bo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni man fi la'alla fi al-yawmi mi'ata maratin khadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fi al-akhirati wa thalathina fi dunya ku julli ci ban témer yoon sunu borom fajal ko témer haajo juroom ñaar fukk ci al-akhira fan wé ci aduna lolu mi ngi ci tandiul khafilin bu asbar qandiyu bo rebe dang ko ci fek batay ci kar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ci al hadith al qudsi iza zakarani abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in azala minhu wa akrama nga gis ni kon fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom bi ne suma sama jam fateliko ci bopam neena ma fateliko ci sama bop suma fateliko mom kenn neena ma fateliko man kenn suma fateliko ci mboro neena ma fateliko ko ci mboro mo xamni mo gëna mag mboro momi nga xamni ci la ma fateliko won koku batay bo demé ci tandiul khafilin dang ko ci fek batay budé sante yalla itam sa'id ibn jubair neena ki jang ta neena ki ñëk tabbi aljana moy ki sante sun borom ci dekk ak ci ñakare bu re tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam itam serigne touba neena ci serigne touba neena fa matu nabiyil karim al ali yakful ana warada wal fudu yusaffifu hadan arahu al aza wa yajlu sada wa salama tumo muy tag yonnati bi alayhi salatu wa salam yonnati bi aji kayre neena la fek ak ciono ak al kande ak toroxte lo xay nak bokay def dalay fegal al kande ak ciono ak toroxte fonku ku lu bax la te kon kuy jang khasside yi ci niko serigne bi tagge lol da na sun borom tawaraka wa taala da la ko defal neena da na selal ak xol bo xani ay lor da ko don ar da ko don gar neena yoy itam da na ko setal te itam da na ko musul ci lepp lo xani ak lendam la ak alkande di setal xolam ci lu nek kon neena lolou da na ko ko defal bu de ñaan itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni adu'u mukhul ibadati ñaan moy yuruk jamu yalla kon kenn ku ne gis na ni kon khasside serigne bi li nga xamni boole nako lepp dafa ndar kep lepp bayiwul dara nak lo xamni njari nga ca way lañu wara def te mbolam lo xamni farata lañu diglé won ko bo delu ci bir khasside dañ ko ci fekk kon khasside bo xamni faral lepp rek farata la kon bo yoy khasside serigne touba rek moko massa am
1: yu am solo yoy nga xamne andi nga ko te lepp dem ci khasside yi ak magay gi ak tollu way bi melni la kon seigne khadi de nga buntu bobu nga xamne ci ne mom la seigne mahamoudou diaw andi te lepp itam dem ci khasaay di melni la khasaay yi mom mbegum rasulullah la ndax buntu ba wax na ne yasuru rasulullah khatti bi mawlidi yadum lana bisran li fi khair mawlidi kon mbegum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la na khasaay yo xamne xel nga jagulun bind ak daaje rek seigne touba ma ngi fay wax nan ma umida di ke dima ay shuhada manam waaw nga xamne kon khasidan yi dajum ko don bind rek boko xolon boko pesse won mok derati shuhada yi ñoy tolo maqama te shahid di ku am maqama nga xamne bu ñewon ci walu gogu kon da nga xamne lolu lu wala te lolu gis nga hadith wax lu ñenti wax na ne webal khiyamé dinañ jël khalima yi manam day borom xam xam yi diko pesse ak dereti ni nga xamne ci ñoo deewon ci seigne touba itam wax batay ni iza katabtu ihtaza arshul baqi wa sabahat malaikatu tibaq kon khaside yi lepp ngi ci seigne khadi kon melna fofu la ñu andi nga dugg ci buntu bi nga xamne dañ ci xame rek nang nga xamne suñu borom nanguna khaside seigne touba yoy
2: jerejeuf serigne abdou salam jeng jerejeuf serigne mahamadou diaw melna ni ni ngeen ko waxe rek non la demé khasside li ci aju akki njariñam gëna bari wala ci ñu diko jema tak bu ko defé kon yoy yépp ngeen tuddu ko fi légui nga xamné daf koy waral nangu giko suñu borom nangu ak fimu ag ba tax suñu borom diko poukere wo ci kanamu gaayu bax ya na xel ñep dem ci yonent yi baha bi qati llah kull mursali ala al jami'i salawatul mursali seigne touba wax ne sama mbind yi de suñu borom daf koy poukere wo ci kanamu yonent yi ëlëk ci kanamu ku jëk ku ji ñep tew mu dajale len yonent yi tew mu nan len kan mo ci def lu melne li sama jam bi def khaside ab dayom akuk nangom agna ci ñoñu nga tuddu legi muy sahid yi nga xamne ay suada lañ ñu faatu ci xare l'islam seen daraja buñ ci teŋkon tuuti rek moy ñom ku ne xamna ne li ñi defal julli di ci dess di len sang ak di len sang ka jël di yobbu feneen loolu du ci fekk sahid ab sahid mom fum daano fofé rek lañuy daldi waxi bam xoot ñu jébal ko boromam moy sul ko mu daldi jall aljana direct nga xamne desu ko sang yire yañ ko jame mu daanu walé ko direct jojé ci nacc lool lañ koy sulalé mu daldi wuy ag ci boromam ci sa dem aljana ëlëk ku dënd ko sahid kër sax ya dakk ka dëndut ak mom kër ngir wax nañ ne lolé di deretam joju ñewon ci yereem ya bu ëllëgé dana am gëtt gumi bonné ci bir aljanna go xamné ñom képp ñokoy am señtu ba wax ci khasside yoyu né madda li yassiral masuna man ja'al hatta yamisla ahli badrin fan ja'al néna suñu borom mi nga xamné moma jox sirul masun momit muy leneen lu reuy suñu borom mom mo def sama khasside yi mu melni ahlu badrin nak ñom dañoo yëmut ci ñu néwon ci xaré kessé wayé nak ci bir xare yi ku ne xamna taxaway bañ ci taxaw ahlu badrin ñane khasside yi ñok ahlu badrin ño tolo dara ji manam suñu borom defal na khasside yi dara ji ahlu badrin nonu kon nangu giñ ko nangu motax lepp lu bax ak kep ku bax khasside diko yëngal seigne mohammed diaw tuddu nako legi ndax ginaaw isa ka ta'tu tas arsulahi sumay bind arasi suñu borom ya di jaayu di sabbal di yengutu di rek niko murid yi defé waye du ñom rek dé hajat qasaidi qulub as-salihin wali yaqud Allah su'la kull ayn neena sama khaside yi day yengal xol ku bax kep ku bax suñu jang sama khaside yi mu yek ko yengutu ci ne hajat qasaidi khalba kulli man lahu sahadatun wali inqad al-aman kep ku amuk taxé dana yëngutu ci sama khasside yi dana ko bëgg dana ko soppu dana yit khasside yi dana jaxjaxé xolam neena hajjaf qasaidi khalba kulli man lahu sa'adatun wa taksibul aman batay kon lool yëpp di wone njariñal khasside yi ag ci darajaam ak doleem ak nangu ko suñ borom nangu taxna hereba min sihriya iblisul marid wa bi qasaidi yahtadi al murid khasside yi jaamu gu suñu borom nangula ta lol rek la iblis di bañ ndax mom liko taxaj juk moy taxaw yakal jaam ni te jaamu gu ñu nango gi go xamne ku ci japp ñu nangul la motax fuñ koy defé iblis di nan waqit di daw tayit khasside yi day jubal ab murid kon khasside yi nak nangul gi nga xamne suñu borom nangul nako serigne touba muy liggey bo xamne liggey bu ñu nangula nangu gu wër wër go xamne amul sax luñ ci luñ nangone mom ndax lay wone ne ak nangom foko tak wessu nako moy seigne touba ci bopam daf ko wax lolou dafa setliko ci ay xajj liggey le bo xamne nangu nako yemu ci nangu ko waye daf ko laq fa yak jëmut wala dafa far laq fa yak egut waye khasside yi mom fañ ko laq yak sax jëmu fa ndax suñu borom dangul seigne touba muy jëf jum nangu bim ko nango ba agal mu yekati ko yobuko dentel ko ci fofé ci mom muy lu reuy dana ci feñi lolou muy wax ni suñu borom dawwin urufiya ladal arsil asim ya man bihi wahabtali turan nasim neena suñu borom sama khasside yi nang ko def ay diwan ci aras fofé ci yow nga xamné so dikki fi ci dong yi fek ñu yor seeni dollu yor seeni khasside def seeni diwan fonk ko lol néna nonu ñukoy def fi noné lañ ko defé ci aras te suñu borom lolou def di ñangu du ko man mukk nonu la waxé né warfa li arsika al-asim khatti ya man ma'a ma sa'ani bil atti nga yekati ci sa aras ju tedd je nga fa yobbu sama bind mi ku ne xam na ni aras lu fa suñu borom yobbu lu mu nangu la lu mu sant la lu mu gëreem la tayit nak yobbu gën ko fa yobbu it yobbin wa rek suñu ci ba daf ci jek daf ci wax ndax neena kat bokoy jël diko yobbu aras nak nang ko yobbu yobbu ku ko sant ci sa ngeneel yi rafa'a khatti shakiran bi fadlihi kulliyati wa sanani an qadli kon khasside yi yekati gog nga xane suñ borom nangul nako suñ ci ba yekati ko yobbu lolou fessel nako ci barap yu bari ndax amna fum wax ni khasaidi khadru fi'at lil arsi ridan walil kursiyyi nihma farshi neena sama khasside yi day suñu borom yekati nako yobbu ko aras waye nak kan yekati ridan dako geureum ba tax mu jël ko yekati ko yobbu ko ne rafa'a rabbi ma katabtuhu ila al-arsi wal kursi ni'matu al-ilah rafa'a ma katabtuhu lil arsi maliku kursiyyin 'ala kal-farshi su ko defé yoyep kon da wané né suñu borom nanguna khasside yi yobbu nako jël nako yëkëti ko ko dëncël ko ci aras nga xamné su ko waxtu yi doon mayé dem na ba def ay détails wayé lu mëna xew rek yëkëti gi mu ko yëkëti yobbu ko mom lu wer la ndax rafa'a ma katabtuhu min khadami lil muntaha min jaysasin sal khadami ci bir mbindi yi bu xayna yeneen waxtan dana ci ñew da nga fekkon mu def ap sedili ci bir khasside yi ñu bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam yi ñu bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam waye li wer moy ca lay mujj moy khasside yépp la ko suñu borom nangul lepit la yëkëti ndax ku ne xam na ne Seigne Mamadou Dia wax na ko léegi Seigne Touba aw ñaaninam day sutural bi téral waaye wajxali Seigne Touba lu am ba noppi la wajxal ji ak jaala ja defin wa wenn wa ndax lu mu yëg di ko yëg la rek la tawaxe ko noonu ngir tegginam digganteem ak suñu borom kon bam naan suñu borom wa hat liyal khabula fi jumlati ma katabtuhu wa ma yafi muammama fi jumlati ma katabtuhu kon mbolem lima bind suñu borom nak mako nangul dir na ne noné mu ko waxé la ko nangulé waxna fenen né ajib bihi min qasaidi wa barika fihi wa khayrani sa'idan nasika yow suñu borom ma ngi lay ñaan ci daraje yenente bi nga barkel sama khasside yi ta nangul mako ta mu mujj nek sa'id nek nasik kon lool yit mu ñeel kep ko xamné mi ngi koy jang ngir wané né nangul suñu borom nangul na Seigne Touba khasside yi ag na ci mate as'alul mawla yaqut ma talabtuhu bi kulli wa kulli qad taqiya azur neena suñu borom agna mak mom ci mate ma as'alu yaqut sa bu ma ko ne borom bi li rek la bëgg mu ne ma am mujini kon a'taytani al-jami'a duna salabi wa li taqulu su'ala waqta talabi wa li taqulu su'ala waqta talabi bu kadom di teggi mu diko jox ba ag ci diko jox ci lulu nek mu laaj ko mba mu nan kam min khayri hayti wa kam du nek muné ko indi ta bu koy jox du set lim koy jox nan la ak nan la tollu khasside yo xamné ak ndariñam ak ak baxam ak barkelam motax sax faf lisanu hal jog top serigne touba nan ko bindel talifal ndax yow kat sa mbind dañ ko nangu dafa bari ndariñ day xetlé khala lisanul ali li alif bila taraddudin fallahu minka khabila kon fallahu minka khabila suñ borom nangul nako lepp nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni takhabalta jami'a khatti kon minni takhabalta jami'a khatti xane nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni takhabalta jami'a khatti kon minni takhabalta jami'a khatti xane yenen yon dana ñew ñu gëna détaillé ñi nga xamne amna yenen bind yuñ gis mu def ci khasside yi muy ñett waye kon ñu xamne la mujj lolu mi ngi ni min yitakhabalta jami'a khatti waqt at-tadarruhi bi khayri 'atti nena mbollem lima bind yow suñu borom nangul nga mako ci toroxlul gima la toroxlul te doto ko sipi mukk doto ko sipi mukk ndax bo xolaate ci lolou min 'ami aysasin li 'ami kasasin wa khabil al jami'u ham aksasin li balsasin min asasin khabilta qasaidi kama laha bajalta seigne touba neena suñu borom lama bind mu tambale ci asasin waxon nañ asasin legi lan la taxaw ci yoonu murid moy atum sosga ba ci balsasin muy ñaari at gannaaw ndiarem lima fi bind lepp suñu borom nangul ngamako te yow mi nga xane ya yekati sama khasside yi ba nopi magal ko kon khasside yi tamit fofu amna lu feñ moy suñu borom ci bopam mo magal khasside yi xamna bu tutton batu magal bit ñu xamne magal nako ngir suko magal ton du ko ñi wañi ko xop ak diko bind ci père aras ya ndax amna khasside yo xamne ma nga cey wax ne khasside yi de ku dem ci potay ni ñu toge di jakarlo ak beuy di ñi diko orné diko rafetale fi neena seigne touba wax na ne noné def nañ ko ci père aras ci khasside yi amna ci khasside yo xamne mi ngi wax ne malaakai duñu xat mukk ci diko deglu ak diko jang duñu yokkat ci diko deglu ak diko jang amna ci yo xamne wax na ne sax ëlëk ci aljanna suku jekk ku mujji teewé ñepp teew rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñew teew mi borom jotaay ba suñu borom teew khasside yoyu dañ koy yëkëti diko jang bo démé ci kataba rabbi bi da nga fekk muy wax ne kataba la tabaaraku ta'ala anna hadhihi alqasida tuqra'u fil jannati bi hadrat rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon suñu borom ci bopam magal khasside yi mo waral lolu nonu ko suñu borom magale ni la ko yentibi sallallahu alayhi wasallam yit magale ndax neena ya rabbana salli ala man kasali khat khasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi kon mu julli ci suñu borom tabaaraku ta'ala julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mo magal sama khasside yi kon lolu tektale na ni yalla du magal luñu nanguwut yentibi sallallahu alayhi wasallam du magal luñu nanguwut tayit nak ku ne xamne ne lay beklo rasulullah sallallahu alayhi wasallam di beklo jundulayil khalibina di beklo kep ku bax di beklo lepp lu bax nga xamne suñ koy bind suñ koy tuddu aras di jaayu mbolen ñu bax ni di jaayu diko magal lola lañ ko nangu rek tax yahtasu ars rabbina alasim min qalami i'tisas sitasim aras day jaayu di bik te la tax muy jaayo ko bik moy magal i'tisas sitasim magal ko ak fonko ak wormal ko motax muy bik ak di jaayu khasside yi suñ koy jang nonu aras di jaayo nonu la iblis di tite di daw lola yit nangu gañ ko nangu rek motax isa katabtu tasarrullahi wa farra iblis adu wallahi buñu jang khasside yi iblis day taw aras day jaayo suñu jang khasside yi jundulay khalibina dañuy bekk neena khasside yi mom begum jundulay khalibina rek la kitabati busaratun fi abadin li jundi rabbil khalibin al ubadi ne waye khasside yi tamit mbegi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la waye mbegi kep ko xamne jaar na ci aw yoon la waye yit mi nga xamantene non lay begele jundullahi nonu la naqare hadullahi kep ku nanguuta jaamu yalla neena khasside yi daf koy enervelo fum ko deg day melne ku bangam dootu meuna tok dootu meuna mom bopam ba day muy joge ci jotaay boba kon khasside ab natukay la yasurru jundallahi qati abadan waye wa abadan yasuu man lam ya'buda kon defna lolou señ abdou jamna jang khasside bu baxna yasurru jundallahi qati luy deglo jundullahi jarna jang waye lo xamne do abadan yasuu man lam ya'buda momit jarna jang yebut ci lolou waye yasurru qati rasulullahi alayhi taslimatu mukhsilahi batay li ahmad al mukhtari fi qati surur alayhi taslimatu mubdi al khurur kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam day bekk ci khasside yi khasside yi di def ñokete fi baaras nek ci digeunte gaay yu bax yi and ak gaay yu bax yi di jaamu sunu borom kon nang gañ fa nangul motax lolu motax mu wax ni kitabati taduru tahta al arsi bayna al kirami abidi sil farsi khasside yi nangu giko suñu borom nangu motax mu meuna nek ab mursid nek kuy gindé ko xamné day jubal kep ko japp da ngay mujj nek waji ag fa gaay yep ag waj'al tawalifi misla mursidi wa badani sahih wa qalbi asidi khasside yi dem nangu gako suñu borom nangu motax mu ag ci kep ko koy jang mu ran pak bu dox sa digënté ak safara nga xamné do ca tabbi mukk waj'al tawalifi bil mukhtari junnata kulli kharin an nari yakarna ne señ abdou jeng kon khasside dara jam ak magayam ak nangu giko suñu borom nangu lolu lu feñ la lu yaatu la lo xamne xeyna waxtu yi rek moy teunk ngir yitte yi waye yi ñu indi fi tudde ko ay buntu ben bu ci nek doyna waxtaan Serigne Abdou Diagne
1: jërëjëf Serigne Qadi ci leral yoy nga xamne mom nga jëme ci nango gi nga xamne suñu borom nangul nako Serigne Touba liggéeyam bop muy xassida yi kon Serigne Mohamed Diaw de nga buntu bobu li nga xamne Serigne Qadi indi nako ci kon lañ lay dox yow tam nga andi ci ay leral bu gëna mëna yaatu
3: jërëjëf Serigne Abdou kon nonu ko Serigne Qadi waxe rek xassida yi mom njariñ yi ci nek dafa bari lool ba kenn mënu ko tak kudul borom mi nga xani moko talif ba taxna yow mi nga xamni yaay jang xassida yi pour nga xam xassida gu ci ne bokay jang limi def ci yow lolou luy jafé xam lay don wala nga laaj ñi nga xani xam nañ ko wala nga jang xassida gi ba gis ni mu lay def yow ci sa bop nonu ngay mëna xamé xassida gi lim lay jariñ téwul la xassida yépp day agalé ci yalla suñu borom tabaraka wa taala waye gune ak yoon mom lay awalé xassida gu ci né ndax ku melné Serigne Abdul Qadir Mbacké radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi daana wax ni daana wax ci xassida yu bari daana leen lim di ci waxi mbir daana wax ni jalibatul maraqib dana joxé mbolo tay dana tarbiya nit ki daana wax ni asma'u ahli badrin momit day tarbiya niko serigne di waxe ci bir wax ni wajalu muhniyan anil murabbi yow sama borom nang ko def mu doylu walif serigne tarbiya nuru daray ni day ganit ci jaamu yalla manam ko koy jang do meuna wacc mukk ak jaamu yalla ci jaamu sunu borom ak bëgg ko ku koy jang itam dalay soplo sunu borom tabaaraku ta'ala fo toll sa xol day yok ci sop yalla madlabul fawsaydi momit nonu te day joxe xewal mom madlabul fawsayni madlabu sifa yi day fajj lepp Serigne Mbacké Moussa neena mawahibu nafi day joxe xewal mawahibu nafi neena day joxe xewal mok sabun taqi mom nak yan juroom ñaar la ci serigne bi djublu amna ak wuté amna ñu dogu ci ni juroom ñaari laye fatiya la djublu ci sabun taqi abwaab kulinaari am ñu dakk lolu wax lenen jesbul khulub day yok ak ngëm mafatihul bisri day fari bakar ci nit ba melni liru yonent namuy mel ci ñak bakar mon la mafatihul bisri di fari ay bakar hisnu labrar day ar nit ki ci lepp lo xani musibala wala bala wala luy lore cheikh abdul qadir mbacke radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi neena ku xey jang ko mom hisnu labrar bu asaman ak suuf don jaxaso sunu borom dana la wutal fo nek yow ak fum la neub alaman allah ya bokoy jang yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam day tek loxom ci sa bop ci waxtu yu ngoy jang ba kero ngay bayyi lu melne won itam wax nañu ni ci mafatihul bisri nenañu sax bo xeye jang ko jox loxomu texi mom mafatihul bisri min lawhil mahfuz kuko mokal duñ la laaj ci bammel kon yi ñariñ yépp nek na ci bir khasside yi khasside bu ci nek amna jaglek bopam waye yéppay agali ci yalla bo ci japp rek dañ la yobbu ci borom bi tabaaraku ta'ala fonk gi ko serigne bi fonkon nak ag na ci dara tan ni koy bindal khasside daawul def ku jog rek mu wala nga bindal ko waye dafa tanon ni koy bindal khasside bokon na ci serigne hamzatu jaxate radiyallahu anhu ak cheikh mohammedul mustafa ak cheikh mohammedul fadil ak serigne masamba ak serigne modou lamine diop dagana ak serigne demba kebe ak serigne abdou sall ak serigne jassi cisse ñi ñoko daan bindal xassayib ci ñi jotta lim fi xeyna amna ñeneen ñu ci bok serigne bi fonkon leen lool ñi nga xane ñoko daan bindal xassida yi ba serigne demba kebe netti la neena serigne bi mas leen no wo ñom bindikati xassida yi genn guddii dum leen wo ñu ñew ñi and dem ba ci all mu julli fa banam pe ci digg all ba mu julli fa ba nopi andat ak ñom ñew serigne modou lamine diop dagana neena serigne bi masna am xassida yi mu ko don bindulo fekk mu wanent ba tax binduma yeex lool ba ko serigne bi yegge da ko wo niko fabal sa loxo tek ci say beut mu fab loxo tek ci ay beutam mu niko ni ko fawal sa loxo tek sey beut mu dal fam loxo tek ci ay beutam bi nga xamanteni fam na loxo tek ko ci ay beutam mu ni ko waxal ni wanen wi bayil beuti talibe jambur yow wanen wi bayil beuti talibe jambur cheikh ahmad lamine job dagara neena ma dal di wax lolou neena wanen wo melni musuma dal neena dal di deñ serigne jambake bay itam neena serigne bi beugul won masque ak faf nak boko degge moy nga don bind ab bat te fekk da nga wara bind bagal dora mas nga don bind bat bu mujj nga ni ma far masal wen arafi dal di koy mas te bind ma agagut neena serigne bi bañon na lolou batay beugul won itam li ñi wax sad ak ndep moy lu melni ni ñi bindé 8 ci arab manam zamaniyata nan ñi koy bindé nga bind ko ba pare jilat nak lenn lu melni aw yat taxawal ko ci wetam koku lañu wax sad ak ndep ak bind bat agul nga diko agalé ci wenen bind lolé itam serigne bi daaw ko bëgg ak bind mu sakkanul itam serigne bi rek ko daan moy tandiku lo daan bëgg bind mi sakkan ba pare rafet muy li nga xamni mo gëna rafet mo gëna jafé ci bind mu sakkan ba nopi rafet ko nonu le serigne bi daan bind lo ni nga xamni non la daan bindé mom cheikhul khadim ci walu khasside waaw kon non la serigne bi daan bindulo mom ni nga xantene moy cheikhul khadim non la daan bindulo ci walu khasside yitam nak jarna def ak teylu ak setlu ndax lelo nga gis ci ay woute yo xamni yu bari la woute yoy nak likoy waral lelek kiko bind moko yak lolou nak bu amé day aajo nga gëstu ko ba am yak bu wéré wér nga jël ko diko jangé ndax bari na bindikat bo xamni bari na bindikat yo xamni dañu rafet loxo waye deggu ñu nahu leg itam nga gis wute go xamni likoy waral serigne bi moko soppi won melni khasside gi di wa inni samaituha gogu way wi nak moy li nga xari mom la ci soppi moy ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu muzassihul khanasi bu ñeekoon khairu nasi li serigne bi defoon lañ da jang ñep kuy jang mom nga daan jang waye ba ca keman gogi feñe ñu soppi loko ko la digli ñukoy jange nuru nasi khairu nasi joji ñu jange ko nuru nasi da xane legi da ngay wax ni ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu musassihul khanasi su ko defé ñi xamul lolu nak degguñu ko itam ni te yoron khasside gi ba legi kenn du len meuna jang lolu dul nuru nasi kon lolu rek lulul khairu nasi bañ dekk ko na xam rek lolu lañ di meuna janglo ñi nga xane xam nañ ni itam yor nuru nasi batay buñ le ñom itam lolu rek lañu meuna jang waye day laaj ki nga xane xamul lolu nak mu laaj ni leral ko lu mel non leleng nga gis wute go xamni itam likoy waral duk soppem waye day diglé ak ba mom rek bu ko defé ñu bam bu yido ñaar yoon nga defé ni serigne bi ko talif ñaar yoon té dafa diglé won ni buñ ciagé nañ ko bam bo démé ci wakan haqqan da nga gis bayir wañu wax asabta fawran liswana kullaman laysa yakunu mu'minan ya sa saman nga gis ni ñaar yoon lañ koy bam ci wakan haqqan té serigne bi ben yoon la wax ni mom la ko fa bind waye dafa diglé nak kiko jang bu ci aksé mu bam ko kon yoyu dana waral yi lélek nga gis ay khasside yoyu di soppi ko ci li nga xamanteni moy khasside serigne bi ci bopam nak ndax mom serigne bi dana jang khasside yi ci jëmum wala ndet lolu ak leral amna ci serigne touba dana jang khasside yi niko mouride yi di jangé ak diko yëkëti comme ni nga xamné non la ko mouride don yëkëté bimu nekké ci geej gi wax nañu dana jang khasside yi mom ci jëmum ju tedd ja diko yëkëtil bopam ak bi nga xamanteni joge na ci geej gi del ci wat non la ko daan jange wax nañ ñu ni daaju muwahibu nafi serigne ma samba mbacke moko ñëk degg ci mom serigne touba diko jang guddii ba ko serigne touba jange ci guddii bimu xeyé mu digal ko talibé yi serigne ma samba yem ko lol fekk degg na ci guddii bi nga xamanteni serigne bi ñu ngi koy daaj khasside gi di nooru daaray ni neena ñu bu ko massan tek fenn faté ko mom serigne touba day melni peul bu jéssém rër li fi gisul jass ñu dutam jam kon lolu misal lañ ko ci nenañu sa suma sa wax sama tire ba mom la ci jublu nuy nooru daaray ni bu ne sama tire ba rek trañé wut nooru daaray ni la ci jublu bu ne tire ba rek nak nga xani tire ba rek la wax nenañu alfulkul mashul lañ wax ni kon mom la ci jublu mom cheikhul khadim la ci jublu ci ben net li amnañu ni mukhadimatul khidma itam bu ne tire ba rek mukhadimatul khidma la ci jublu bu ne ci walu diwan yi nga xani mom lañ def khasside yi itam serigne bi ci bopam radiyallahu anhu amna yo xani mo leen defoon ay diwan yi bopam yi ci gëna siiw nak juroom ben la yo xamni day xawani rok as-sunanu sittatu liñu wax as-sunanu sitta lolu ndax ñoomit juroom ben téré lañ yo xamni ño gëna siiw ci hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu leen tuddé as-sunanu sitta serigne bi itam non la defé diwani ba ci ñëk moy diwanul fulkil mashon mom serigne touba moko dajalel bopam amna ñu ni bu siiw bi serigne bi dajale wuko waya lolu wërul li gëna wër dal moy serigne bi moko dajale lon bopam wala man mitalif tele bi gisuma ci tektal mom nak dañuy téré diko def ni ñuy def yeneen khassida yi dañ ko koy téré mom mi nga xantene moy fulkul mashon ci gattal sax dañuy wax ñu diwan ni ñu bañ ko yemal ak yeneen khassida yi dal ñaarel ba moy diwanul muqayyadatu bil ayatil qur'aniyyati koku mom itam moy diwanu ñaarel bo xamni serigne touba moko teunkel bopam ñettel ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril abyatil qur'aniyyati nga xani diwanul muqayyadatu bi ghayril ayatil qur'aniyyati aw kon benen ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril ayatil qur'aniyyati ñentel ba moy diwanu salawati aw bi nga xani ay julli ci yaronte bi la alayhi salatu wassalam juromel ba ci diwan yi nga xani moko teunkel bopam moy diwanu nuru darini jurom benel ba moy diwanu sa'adatul muridina waye lu melni silkul jawahir ak hikmatun balighatun ak ajwibatu yoyu duñu diwan yoyu duñu diwani khassida yo xamne dañ leen def ay diwan yépp nak serigne abdullah hat mu serigne touba mo leen dajale won mo lu leen mu yoy nga xamne moy diwani mujji kon serigne abdullah melni man nañu taxaw fofu jëlale kaddu gi ba ci kanam
1: wa jërëjëf serigne mohamadou diaw ci leral yoom solo yoyu jërëjëf itam ñi nga xamne ñi ngi bayyi xel radio touba hizbut tarqiya melni nak kon ñi ngi wax ne li ñu amone ci waxtu yi dafa mat kon ñu jox señ khadimu taggo ak mbolo mi ñu doon jox señ mohamadou diaw ñu yëkëti jotaay bi
2: jërëjëf señ abdou dieng xamna waxtu yi melni ne jeexna tak comme niñ ko waxe nonu kon tay waxtaan wi mi ngi jëmon rek ci labyrinthe ci khasside yi ak taxawayam ak fonkel giñ ci wara am na far waxtu wi dem na ba ñun ci suñ bop taxaway biñ ci wara am ci buñ koy jang ak fonkel giñ ci wara am ak ci buñ ci won waye ku deg ni ni la ko señ ci ba fonke won lol doyna seuk ndax tayit fas ci ne ak jaamu yalla la gu kawé ci jaamu yalla yi ndax serigne bi wax na ne wajhal kitabati kal khairati jami'iha ya wahibal mayrati kon kal khairati jami'iha bayiwul dara neena suñu borom na nga ma defal sama khasside yi mu melni yiw yep lu bax lepp bokku na ci lol limi wax ne yukhriju jumlatan li nurin min zulam khatiya insa allasi ma'al alam neena khasside yi dana genné ñep ci ay lendeum jëme len ci ay leer lolou kon batay jarna gor gor nak jarna fonko xamle na it ne tiyaba ji ci nek du jeex amutub yamukay menesu ko tak yaqudu lil ajra bila misani man qada lil asama fi misani xam nga ne waxon na ne min qadimi ila al maqdumi misanun la yantahi ajru kaylun wa misan kon yakarna ne seigne abdou salam njariñi khasside yi akup barkelam amutub yamukay kon nañu suñu borom dimbalé bañ man ci taxaw niñ ci wara taxawé rawati na nak ci bisub seigne touba bi nga xamné bisub jaamu yalla la bisub sante yalla la ñu war ci jang alquran jang ci khasside berne ci dalal ci yalla nañu suñu borom may ñu mëna taxawé loolu lepp té lepp luñ ci yëngutu ak lepp lu ci nit yëngutu ak fu mu ko mëna yëngutu yalla suñu borom nangu yëngutu ye def ko adiyé serigne touba té yok fanu cheikh salihou mbacké ak wërëm té yokal donga yi ak wër ak ak man bañ mëna taxawé ndigal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa jërëjëf serigne khadi kon serigne mohamadou diaw ñu jox la nga nuyo ak mbolam bi
3: wa kon xamna li ñu def rek moy taggu tok mbokk talibé yi ñen xamal li waxtaan yi nga xamni mom lañu indi won tay té mu jëmon ci walu khasaayid yi ñu jot ci indi lu bari bari lu am solo liñ ci ñaan rek moy sun borom tabarak wa taala defal ñu ci dégg ak top agri yann yi nga xamni ñu ko jottone indi ci téré bi ñu doon waxtane di téré bo xamni ku ñu wax serigne alhaji mbacke moko tarif bok ci wa darul musti wa darul mu'ti kon ñu koy ñaanal suñu borom yokku leeram te degeeral ko bu baax ci taxaway bi ci walu diine l'islam ak ci yoonu cheikhul qadim kon khasside yi mom mi ngi non rek dañ ko wara fonk bu baax ndax wa man yu'assimu hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbihi la suñu borom wax te khasside yi hurumatillahi la te kon li fonk gi moy kiko am tadib talibé nay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko woutali tam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax te mu selal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibé kon day melni dal fofu rek lañu taxawal waxtan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne mahamoudou diaw jerejeuf itam kon mbolem mbokk yi nga xamne ñoy bayyi xel radio touba hi sul tal khair melni na kon lolu moy li nga xamne mom lañu andi won tam dem ci buntu khasside yi khasside yi nak ku na xamne ne dess nako jang jangum yekati comme ni nga xamne ñu koy def ay kurel dess nako deglu itam dess nako bind dess nako drous lolu lepp nak tuya baangi ci aw yoongi ci kon bu ñu yegge ci bisba gam rek lu suway man ci def la ko ci sante ko serigne touba ci mission bi mu def ko ci ndax kat xasde mom luñ ci jang du doy ndax lu bari bari doy mok alquran ji kon lool moy liñ indi won andal ko ak serigne mahamoudou diaw ak serigne oustad khadija xate
4: salam.

بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمجاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi am mbégte di leen dalal ci seen biir émission Darul Hasanat ci kaddu gi seen mbokkum taalibe ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xarala gi ba ngeen mën cee jot mën koo dégg di Serigne Modou Mbaye Thiam ñoo ngi koy nuyu te di ko ziar ñoo ngi leen di ziare di leen balwaq te di leen balaq tey saraxu ci yeen ñaan suñ borom nangul ñu liggéey bi kon ñu del si rek ci tomb yi nga xamante ni moom la fi suñu sang bu tedd ba suñu Serigne suñu yaakaar Cheikhul Khadim daan jàngale muy tomb yi nga xam daana ko tomb di ci jàngal ñi nga xamanteni ni ñoom la jamonoontel kon tomb bi ñuy dal tey mooy benn bi nga xamanteni ni nee na jullit war naa làmboo juróom ñeent yi nee na jullit bu làmboo juróom ñeent yi dana mucc ci àdduna dana mucc ci àlaxira kon suñu sàng Cheikhul Khadim nee na jullit day ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu nuy defe lu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu moomul mandu ca loolu de ay waxama radiyallahu taala anhu nee na juróom ñeent yooyu yi ku leen sàmmonteeg ñoom ku sàmmonteeg ñoom da nga mucc ci àdduna da nga mucc ci alaxira kon nag boobu tomb moom yaatu na yaatu goo xam ne jàpp naa ni simili ni am ci ñu pàccal ko Darul Hasanat dana ci néew lool ngir ñu mën ko cee jeexal kon nag li may kii rek mooy ñu xaaj ko ñetti xaaj benn bi tey ñu jëfandikoo ko bi ci des bu ëllëgee ak jàmm ba ci des insha allah bu ginnaaw ëllëgee kon nag ñu jël tomb bi nga xam ni nee na jullit day ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla lu ci jiitu kon muy ragal yàlla buñ ko tënkee ci baatu alquran bi muy mutaqoona kon du jàpp ni rek suñ borom dafa nekk ci benn barab ba nga dégg ko fa di daw barab yépp ngi nekk ci suñ borom waaye na ngay ragale yàlla mooy wattandiku lépp lu bon tey jëfe lépp lu baax ndax koo fi dégg ñu ne la ku baax rek dafut lu dul digle yi yaa yolisen amono yi lim ci man lépp mu ko def mu di koy def li ñuy tere lépp mu di ko daw am li ñuy digle moom da ngay def la nga ca man li ñu tere nga ba lépp te ni ngay jaamoo yàlla ragal ko weesuwul tënku ci diine te diine ñetti xaaj la bi ci jiitu mooy iman di ngëm bi ca tege mooy islam di jébbuli gi maanaam jëfe te bàyyi tere bi ci des mooy ixsaan rafetal jëf ya te dinga ni lay waxe ni ngay gëme mooy maanaam tudd baati seede yi fas ko ci sa xol yàlla benn buur la kenn la Muhammad Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam moom ab yonent la te moom mujj ci yonent yi gëm nga mooy lan mooy gëm ni yàlla kenn la dëggal ni ku am la aji jiitu la moo fi masane aji des la moo fi des du faatu aji dund la soxlaalul kenn dara kenn la it amul ndey amul bàyyi amul doom maanaam jurul kenn juru ko lam yalit walam yulat gëm dogal bi gëm bis penc gëm siraat gëm àjjana gëm sawara gëm ni suñ borom mi aji kuy gis la te nam yello ci moom gëm ni borom kalaama la maanaam kuy wax la te nam yello ci moom gëm ni aji dégg la
dina dégg lépp ca nam yelloo ci moom. Gëm ni bind na ay malaayika ñuy ñum sellal, ñum teral, ñum teddal, ñoo xamante ni duñu lekk, duñu naan, duñu dëkke ludul sàbbal suñ borom. Gëm ni yónni na ay yonent te ki ci mujj muy sallallahu taala alayhi wa sallam. Gëm ni yonent yooyu itam am na ñoo ci xamante ni ni yónne na leen ay téere, te ñett yi gën a siiw muy Injil ak Tawreet ak alquranul karim. Gëm dogal bi, lu am yàlla ko dogal, ci ñëpp ko soxlaal, moom soxlaalul kenn dara, tëliwut dara, manal na boppam lépp, am na namm, am na bëgg, ndax moo tax mu bind. Bu loolu wéyee l'islam ñëw, l'islam juróomi ponk la. Boo xasee wax, xasee fas ci sa xol baati say di imaam ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika allahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, nga wax ko ci saw làmmiñ, jëfe ko ci say cër, ba ca jiitu mooy julli, ba ca tege mooy natt asaka bu ko sa alal matee, ba ca des mooy woor weeru koor, ba ca des mooy aj màkka benn yoon ci sa dund boo ko mënee, la ca des mooy ixsaan, di rafetal. Nan ngay rafetale sa jëf yooyu ba mu sell, ba ngistal du ci dugg ak rëy du ci dugg, yàq jëf du ci dugg. Bun delloo ci hadith ñi ngi naan an tahbudullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maanaam ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis, wala boo yëggut ci maqaamam man koy gisit, yow jàppal ne mi ngi lay gis, ndax amaloon nga ko ab gis, kon mi ngi lay gis. Te loolu buñ ci bàyyee xel dana tax lépp lu ñuy jëf ngir suñ boroom ñu sellal ko, lépp lu ñuy jëf lenteeg suñuy moroom ñu bàyyi ci xel, bàyyi ci xel suñu boroom. Ndax misaal mi ma ci mën a joxe mooy waxtu julli jot, fa mu la fekk rek ak na nga toogee rek nga daal di jug, daal di julli. Te am na lu ko jiitu, jëlale naa ni jàppoo, waaye mbub mi nga sol rek boo doon génn doo ko sol, ndax da nga gis koo xam ni dana génn jëm ci barabi àdduna yi rek, maanaam bu jëmontee ji ci marché ba, ci jabo ja rek, maa mu jëmoon ci poste bi léegi rek, da nga gis mu daal di soppeeku, wala mu doon seetib xaritam dana soppeeku sol leneen wala lam gën a fonk ci gaalam. Te boo tax bu dee taxawal julli, seet mbub mu woyof rek, ab seletement mbaa loo xam ne lu yegsi ci womi la rek, boo waxee nga ni fii la yam, daal di julli, loolu du refet ci lu jëm ci suñu borom, ndax boo dee julli yaa ngi wax ak suñu borom. Boo bëggee suñu borom wax ak yow da ngay jàng alquran, waaye boo bëggee wax ak suñu borom yow da ngay julli, ndax dégg nga sallallahu alayhi wa sallam nee na julli mooy jaamu yàlla gën a mag, mi ngi naan as-salatu azamal ibadat. Kon am na ñoo xam ni li ñuy wax aqimu salat, maanaam taxawal julli, taxawal julli mooy lan? Mooy doo xaar rek sax waxtu yi jot, maam mu dab la, déedéet da ngay dem jàpp lu yàgg toog di ko séntu, maanaam di gàttandu waxtu yi. Loolu bokk na ci jëf yu rëy yi, bokk na ci liñ gën a namm. Te sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi fi mu gën a jege suñ borom mooy fi mu jëlee jëwam këpp ko ci suuf, maanaam si jot bi, foofu nee na si ngay gën a jege suñ borom. Kon nag nañ rafetal niñ ko, ni nga xamante dina ni leen koy defee. Yeneen yëppit nag noonu la mel, ndax bu dee woor du ni xiif bi rek ak maro yi ci nga war a def sa kem talaay kattan, waaye sa cër yi la dénkit dañoo war a woor. Ndax di nga gis koo xam ne wax dëgg danañ dama woor weer wi fekk moom ay bëtam warina bu yàgg, ndax ma nga cay xool lu aram. Da nga gis ku woor weer wi ni woor na fekk ay noppam wari nañ bu yàgg yàgg, ndax mi ngi déglu loo xamante ni bokkut tot la nga xamante ni lu diine la wala lu jëm ci suñ borom. Kon it koor geet noonu yi lañ ci war a jàppe xam ni suñu borom ngi jàkkaarloog ñun diñu gis, sellal ko, jëf ko ngir moom. Natt asaka jeet noonu yi la demee, ndax da nga gis kuy natt asaka, maanaam jëlele naa néeg gam koy néegi génne di ko joxe sax, te moom du alalam, waaye fu mu jaar ma ngay wane ni dama koy yóbbu di ko jox ji asaka, ba romb sax ñu ko waroon a jox dox ay kilomètres yu bari,
ngir nit ñi japp ni ma ngay jox ji asaka ki kat ku baax la loli ngistal la te yalla duko bëgg kon na ngay ragalé yalla moy fexé ba lepp lo xamanteni ni lu baax la lu lepp diiné nga nek ca bañ ca xeb dara lo ci fekk jël ko lepp luñ ni la lu suñ borom téré la lu diiné téré la nga taw ko manam mucc ca bañ ca laal dara nga xol ba tay ci aj go xamni dañ ni la won yow ben yoon ci sa dundu boko mané yow nga juk selalu toku di dem ay yoon te jangi dënd ak sa morom julit mo xamni ndaysan bu agné du rër yow jabanté bi ngay jabanté ngir ñu wutal lepp lim rek dem na nangam yoon mak wala tour wi lolu kon selal do ci dugg ndax man amna sama ben wëlëre wo xamni ño nekkandoon biñu gëne doon tun tank ndaysan mom suñu borom baxé ko mu dem arabie saoudite difa liggéey xeyna boy bo mi ngi tollu ci fanwéri at wala ñaar fukk nak juroom ñett suñu borom baxé ko nak aji fekk fa mu aj mo ki morom neena ñu taxaw rek genn goor seen leen xamni ay sénégalais lañ neena mu ñew ni leen waaw wa sama dom yeen fim toll aj ngeen neena ñu nako waaw mun leen yendi bu ngeen delo sénégal wala alaaji daanu nga setlu joji wax ko kon manam mang ci sentu ni alaaji mom pokere la xam nga lolu selatut te barna ci ño xamni ndolu buñ ajé buñ diké ci aéroport ba fa la aj ga yam ndax fa lañuy tambalé goor ak jigen tambalé def lolu nasaran ci wax di akolat muy lu yémé jëlélé na lolu buñ diké ci kéri lañuy daal di def moy tambalé ak nos manam di fétal dem gi ñew gi ndax wax deug jubé ci sallallahu alayhi wasallam sax jarna fét wayé kem nam yello rek waye jël alal ju bare bare yak ko ci ngan gi wut sey list diw joxnama nangam joxnama nangam te bu mbir mi jalle nga dessey bor señ bi lolu yalla digelu ñuko lolu taxut ñu nan ak acc lolu rafetaloko ken diglewul lolu kon mom itam jarna baye xel te set niñ koy defé ndax señ fallu de wardi yalla won mom waxon na ni acc ben yoon lañ la wax ci sax dundu kon nak jarul di baraj baraje di yaakar ni dem beek ñew bi nuro nak demu ñeek ba kon yaq gi tam nañ ko bayyi te xamni suñu borom dafa téré yaq te bam ko téré ba nopi sax di jaar tek bañ ko koy def loli kon ngir nga dugg ci ragal yalla dina tax nga samonté ci ak sart yi nga xamanteni wax nañ ko ci nga samonté ak mom ba wax deug ngissal bi ci dugg yaq ji ci dugg ndax lu ci yomb la ba ca dess moy na ngay ragal yalla batay dana ci bok muñ ndax asabru misul iman manam ngam muñ moy fondement te jaamu yalla gu nek dina may natou ndax suñ borom da nga gis muni ndax nit ñi dañoo japp ni dañoo gëm rek tax duma len natou bu ko defé kon da nga bayyi xel ni li dal sa kaw moy ay jafé jafé wala nit ñi ñew leg leg de la bunu xataal jappal ni natou la yu joggé ci suñ borom ngir sét sa ngëm gi nga wax ni wax nga ko muy lay defal ay épreuve ba xam li nga wax dëgg la ci yow wala dét ndax mi ngi naan asibu nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ñi dañoo japp ni dañu naan no dama gëm rek tax ma bayyi leen nonu ñu doxal seenu mbir te duma leen natu ba xam li ñu wax dëgg la wala dét manam ay épreuve suñ borom dana ko faral di tek doomu adama bi ngir seet ba xam gëmam gi dana ci kon nak natu yi nga xamanteni dana joge ci suñ borom donte sax leg leg da koy jaaral ci mindeef mu ñew tek ko sa kaw waye bul japp ni nit ki rek moma bu no xata da moma defal li jappal ni li kat suñ borom la joge ngir xeyna teggul ma samay bakkar wala yeketul ma samay maqama ndax serigne touba ci bopam mi ngi jangale nan la alayka bis sabri wa bil adabi in taqsidil kasfa anil ijab budé bëgg nga kum manam budé bëgg nga ki ray li dox sa digënté kum pay dal suñ borom dindil lako teggil lako muril lako da ngay muñ ci lepp lo ci li ngay jaamu yalla
ak muñ ci wattandiku ab tere, te lépp nga boole ci ay teggin. Looli boo ko saxalee, nee na kumpa yi danañ kiiraay yi dox sa digg yu lënt yi dana miréew ko ba nga jàkkaarloo dëgg gi, am sekkar yu bare bare bare. Kon muñ am na solo ci jaamu yàlla. Ba ca des mooy nee na na nga ragal ku ragal yàlla. Waaw, ndax ku ragal yàlla, yàlla ngi ci moom. Ab jàmbur la, muy wéetal yàlla, buy liggéey ngir yàlla, kooku tooñ ko daanaka day jublu ci tooñ xaritub yàlla. Ndax yàlla nee na sama walli wi, képp ku leen di tooñ man nga déclaré guerre. Guerre ak suñ borom nag yaakaar naa ni sa ngànnaay moom loo ko naw nawit, maanaam sa loraange rek nga fay jële. Kon mi ngi ñuy jàngal wattandiku ku ragale, maam ab jaamu yàlla, ab jàmbur da ngay wattandiku ci moom. Te it bul gis nit ki amiy jaamo yàlla rek, wax dëgg yàlla nga xeeb ko la muy def, wala nga génneel wuñi awraam, maanaam ay ñaawteefam dem weer ko, wala nga xamal ko dara rek dikk taxaw. Loolu mi ngi ñu koy wattandikuloo. Kon loolu nañ moytandiku ku ragal yàlla. Ba tey mi ngi ñuy jàngal kon diggante suñu diggante ak suñu moroomu jullit. Ndax ki ragal yàlla moom ab jullit la. Te it jullit bi moom dañ naan la jullit, jullit mooy mbokkam. Innamal muminuna ikhwa faslim bayna akhawaykum, rafetantel suñu diggante. Te jullit ak moroom ja dafa mel ni yow jëmm ji nga taxaw jàkkaarloog sab seetu. La nga xool boo dee génn ni ngay jàkkaarloog seetu bi, ni ngay defaroo, te yow da ngay jàpp ni toilette bi ngay toilette, parce que ki ci biir ngay toilette yow fi ngay defar, fi mu toll ki ngay jartu, maanaam di peñe bopp bi, te ci biir ngay jàpp di ko peñe. Nga jàpp ni rek bu boppam bi peñewoo rek yow sa bopp baax na, nga daal di génn. Bu dee yaa ngi sol mbub mi di ko xëccaate, xëcca biir seetu ba ngay xëccal mbubam, ngir jàpp ni boo am mbubam jotee rek, wala mbubam set na, boo génnee sa mbubu set. Te it li la ci jox misaal ba tey mooy fi mu toll, boo yëkkati woon sa loxom day joor, moom ki ci biir seetu bi loxob càmmoñam lay yëkkati. Boo yëkkati woon sa tànku càmmoñ, moom ki ci biir seetu bi tànku nday jooram lay yëkkati. Kon yaa ngi defar nit ka ca biir ngir sa jëmm ji baax. Jullit ak moroom ji nag noonu lañ war a mel. Maanaam seet li nga xamante ni tàq na ci sa moroom jullit, nga fompal ko ko te xam ne bu setee yow yaa set. Li ngay wax aussi ci moom na doon loo xamante ni buñ ko waxoon ci yow nga bég ca kontaan ca. Kon bul génn rek, génne ay ñaawteefam ngir war nga ko wormaal, te ku wëññi aw maanaam wormay jullit, suñ borom dana wuñi say worma. Dinga woon salaalaahu alayhi wa sallam nee na kaaba gi li muy tedd tedd tedd, maanaam ñu wadd ko mu dindi ko, ñu wadaat ko mu dindi ko, ñu wadaat ko mu dindi ko, ba muy nangami yoon moo ko gënal wëññi benn yoon wormay jullit. Kon nag jullit ak morom ja lu jar a def ndànk la, waaye lu jar a rafetal la, lu jar a sàmm la, jàpp leente te yàlla rek tax. Bi ci des nee na ñu ragal ku ragalul yàlla. Waaw, ndax nee na ki ragalul yàlla seytaane ngi ci biiram. Te kooku yi yaakaar naa ni bis boo jaxasoog moom mbaa tooñ nga tooñ ko, du ni sax dafa ko seen daw, waaye li ngeen seq muy àdduna maslaa leen ca, te bu mu yàq ci sa diine dara. Li ngeen seq doonte bu dee da ngeen a jaxasoo si mbiri àdduna, mbiri liggéey boole leen, yow rafetalal la nga ciy def, te xam ni liggéey bii ngay def yaa ngi ci jaamu yàlla, te moom bul dugg ci di ko tooñ, wala di ko ñaawal, wala di jàpp ne sax xëy na yaa ko gën.

0: tin ba abasi damel ni gobbi la yoron sunna da fay ay khayati khat am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo
1: ci juna ci guddi moy guddi aljuma dañ ci fanane waxtane mahu serigne touba ak yalo cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokki talib yi bokki julit ci mand bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayel xel ci jamono ñooñu assalamu alaykum wa rahmatullahi